0: bokk na ci li gën a gaaw a yombal am paj, li gën a gaaw a yombal am paj, alal jooj yi nga jox ko ñu ko yayoo seet. Sëñ Tubaax na ko ci masaali, benn sarax, benn sarax. Boo sarax nit, yàlla fegal la ci juróom-ñaar fukki deyin yu ñaaw. Waa sarax boobu ndax mooy génn sa kër dajeeg benn donga mu ni ndonga yalwaan nga fëgg sa poset wala sa kalpe sànni ko 1000 francs, loolu da dib sarax. Sadaxa bi yàlla di wax, boobu daa tax ñuy wax, boobu taxul ñuy wax de. Sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaja defe woon, ñu ni daara ji de téeméeri dongo nga fi yewoo, buñ xëyee kafe rek la ñuy naan toog, amuñu luñ ca boole, nga ñëw samp fa puur, nga ñëw samp fa puur ni fuur bii nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ko ca kokki, waaw comme waaja ca kokki, comme na waaja ca kokki def. Loolu mooy sadaxa jaariya. Quartier bii amuñu ndox mu ñu naan, nga ne nañ ma rasel seen kër yi fi ne ñaata kër lañ, ñu ni ñaar fukk kër lañ, ñu ni kër gu ne nañ fa dugal ab robinet, kër gu ne nañ fa dugal ab robinet, nañ fa dugal ab robinet. Moo tax sëñ Touba ni sadaqatun waidatun xat taddafaaw sab'ina mitatan min suui faaw, ma nga ca masaali. Nee na sarax bu mel nii moom sëñ Touba, sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom-ñaar fukki deyin yu ñaaw. Waaw lu la mën a fegal juróom-ñaar fukki deyin yu ñaaw, mën naa guddal sa fan bi, mën naa wéral say cir bi, nit dana tawat tawat joo xam ni docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal, muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi, docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba, mu ne anamu. Lu ko wéral ñaani way sarax ñi, ñaani way sarax ñaa ko wéral. Waaye allasi jamaa maalan wa adada, compte bu fees nga ni beneen, heure plus 4 bu yegg nga ni beneen. Nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala. Moo tax sëñ Touba ni fa aysuma aksarta fiihi talafa, waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp, yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp, naa mu ni fax talafa, talafa dépensé ko. Nga ne ko waa fan laa koy dépensé, mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàlla xalafa. Na nga ko dépensé li wajhi ahtaaka jàllal xalafa, dépensé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon. Mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen, jàllal xalafa, booy joxe rek suñ borom di indi leneen tabaraka wa taala. Wa ay suma aksarta fiihi talafa li wajhi ahtaaka jàllal xalafa. Loolu la sëñ Touba te masaali, bu la fi yàlla joxee lu la doy, mu naa mu ni waay waay nag joxewaat ci ngir yàlla, mu naa mu ni boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen. Suñ borom neen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen, lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen. Kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ, na fekk muy loo xam ni boo koy joxe, boo koy joxe daanaka da ngay wonk, daanaka day mel ni sa xol ngay dagg, li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na, mënta indi dara lu rëy. Li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem, saa boo joxee ñi ngi koy jox di ko yéem rek aha xamal ni joxe nga keroog. Xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom dañoo doyloo doyloo doyloo ba boo leen joxee ñaari junni dañ koy sant sant ba ñépp dégg ko. dañ cey sante sante ba ñepp dekk alquran dañi bo bëgge yalla defal li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeenit rek lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek tamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow tamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce mune man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratique mune xaaral mu ñew pratique ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madus munawara bunu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ñugo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digñu am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ni jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alali mor ko jël lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko démal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mu dét nak loolu la état jox bu fekké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mu baax la lamuy fayé ko salaire waye sunu eddi yek sunu social yi
1: hôpital yi ko taxajuk ak way niw dolay ak nangam ak nangam ak nangam waxe dag ko biye makka du farata
0: jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpital farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata
1: té ñepp lañuy sédd nak kër sérigne ci ak militant yek et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gis na ko asyara Allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna asyara Allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaib wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requé mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi jotté ay luwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp andando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu juk taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñoo ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defander leen taxaw ci seen kanam woorna ma ni nit nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu manu lañ
0: ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet
1: wal mu'minun lool la yalla wax motax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man

amna hadith bu mu jundi sank te ibnu mas'ud netti ko te moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambaru la gënal ci alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhir al hadis ila akhir al hadis dom adam bok na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xeyleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sax xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku mok yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam mok yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yaw mena ko li pexe mu ni sal xet juroom ñaari keet yu weex te sarax ko serigne daara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci daara way bo nga delo ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci tanta mom gon yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doon yi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko guddu te reey te ndjol rek mom yu gisse rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax lool lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amu rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hein ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw de sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox baxam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mun xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ama anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara

0: yaqul ñoñ wa jamono ñoo yaq waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ñoo yaq xetu langage la rek ñaan jamono je yaq waye fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñoñ wa jamono ñoo yaq ñoñ wa jamono ñoo yaq sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ni len ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyo ak man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyo ak saab yonent wax ba nu ñu def lenen mu ni kep ko xamni ni yaangi def lool nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may al yek mu jël tar bi jamoko yalla waye shaytané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fital bu rëcc ño raw balu fital bu rëcc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fièvre bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jeu arun nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bimu koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñu démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétéré ko biir kërëm mu bañati génn daayima borom beut bu ay ak borom lamine wu ay wowo l'islam neena buñu démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay yu ak lamine yu ay yu l'islam neena nañ ko séquestrer biir kërëm buñu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay buñu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis benn vidéo buy daw rek benn way xol ko dañu ay waji ne sis ndaw footinga bu bokke ci borom bud yu ay ak lami yu ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli mi walli gis nga walli bu xolé ba ni cham lutu bax mu yalla sédé nako wa cham walli mo bëd bu ayyam cham walli walli bu xol ba ni accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ni cim bu né cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu wala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ni cim rek du moy jéxal nga ayo bokkato yow jéxal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mo beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonnate sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonnate sallallahu alayhi wasallam yonnate niko jakk xol comme yonnate dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde de wala ablay demba de wala ñu ko waxe tax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko wa galaxandikul jox ko ndox niko galaxandikul jobbe dal di galaxandiku mune yabil fi mu yabbe mune ko selmul jobbe selmu mu jël galaxandikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën te firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën te firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoom nit ñoom la yalla roylu jigeeni monde bepp ñoom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeeni monde bepp ñoom lañ wara roy ñoom la yalla ni sa baram li leen tok leen ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen leen ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok leen ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné gor ñi xemem la mu na mu ni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër señ Touba ga wa lu ci tagi xef doon dem daayira doom tagi xef dem daayira musoor gi bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab tar fu ne taf ca ko séti daayira ba té yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani saytane nga ko ab té nga kër señ Touba nga jëm ci daayira ba kër sa Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jër ciap ciapal bako fi ba ñew marché donc yarna ciap ciapal wala tabarajna tabarajal ja'ilati ula lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonent bi lay xal de te moy di genné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way reer ñi do nga ko daan def ga ñu reer ñi rek motax jigen jokay gis mo diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delul bañoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'iliyati alula ni gemul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru gu bëgg laali asman mëno muru loy musoru nurul astriel la ko ma musoru gën xamul isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayira ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxone soxna su bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna su bay lan tanali din ata tasri jisme ki ya sayna bi taxamul yow sama soxna su bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggira faas bul ab ab tar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do dem makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayyidu bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu gor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture na culture culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati gor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé gor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañuko dang ko wara so garder jigen wër to sol yéré gor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem gor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni gor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré gor rek la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yéré jigen ñi nafi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh la jëm neenaay solo bu melni gor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cholchol go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayre so demé cheikh ibrahim la ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolu la cheikh rafal def wa wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tasari jisme ki ya sayne bu bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni dajj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere yi gor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal fall du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñu rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu gor jigen gi sol cholu gor wala gor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy nak ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolou falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet grias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu meloni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la li ay yere la te l'islam waxone na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci almaratu salia wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci almaratu salia yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku nu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba nga fess del ngay recevoir tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kassang kassani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigen soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waruñu mel n'importe quel soxna dede lastu nak ahadin minan nisa lele nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax yalla neena damay multiplier sa bakar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnati bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonopi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxna taylibe serigne bi ya len dakk ndayele ya len dakk batare ya len dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rousse de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del yon ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man ya'ti minkunna bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mu bayina man ya'ti minkunna bi fa'isatin mubayyinah kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn azabu dhi'fayn dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawteef waxani man yalla terena te defoko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala deet ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la musa bayde deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati min kunna bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la 'adabul di'afaini 'adabud di'afaini loolu sun borom wax azabud di'afaini ñu wax ndax yalla man nga lol muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lori ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu dum wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yoran don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waxtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg ma bet ko wursugum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek don ma setti rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek setti ma di ñibbi
1: bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango aya bango wahtadna laha rizqan karima la rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok avantage ya ngok don't amna ay ko fa ñaan nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné daf lay séné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa woné kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamalé ko ci sa jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasna'una alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñu amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaay yu sagani niñ koy defé gaay yu sagani wa man nañ ma balte balatima wa gaay yu sagani jigen romb la nga septan tal ko minal awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may nalako waye la tambalé ci karé bop ba ci wéwi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis mu ni bu len ko def bu len ko def bu len ko def Seigne Modou Mbaye Thiam aya daayira rek nga ñew bokk bokk bokk fi sa ruq rek ba li nga ne ci xasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way sax way xafasna furujuhum wax len ne len nañu séré ceinture seen ceinture nañ koy tak bu baax seen ñoruk tubey na deugar way xafasna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira seigne modou mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay gis mu nga suratu nur yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salia pratique la de pratique la kon bok na ci liñuy ñukalé soxna jaara muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaane soxna jaar ak dundam waxtaane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaane nañ ko mawqifuha fil fi tasawuf waxna waxtaane nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtaane comportement wu jigen di bax ci l'islam njukele ko soxna jaarullahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtaane nako ay yoni yon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi sansé légui bok ci almaratu saliya ndax trop tard rabi ami may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defone ak fecc kat ndax ab sangamako momo ab jam le won sang bi lum koy liggelo way ak fecc mi diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone legi sang bi préparer na kole dara bi ngon lañu wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem kole dara ba mu ni kole dara lan man ben kole dara lay fecc li ci sa dundigi moy kole dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben kole dara bob rek lay fecc legi la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku yat dor suba dor ngon dor beccak dor guddi muni mom ben kole dara dong lay fecc legi moy kole dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelutu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ciam bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah deggal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop rabiatul adawiyya nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug fini tari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bayka ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu magla me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ ma sam ba waxon bu jigen dama len ma nekké ci radio bele ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sam mani waaw dong la ngi mi muni len dong mo fi ni mu na ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ni bëgg baax ma fi ba
0: dama bëgg baax mané ko mo fi ba man mi bëgg baax do nga mo fi ba yalla xamna ko jazakallahu khairan jisa
1: am nañu bëgg baax yalla xamna ko rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di amassé par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safara ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu rek yalla fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu na am bakki deg na la ñuy tudd di la tuddi di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na amuni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bambara di allah ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteene jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deegal ma wax ji rek deegal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay naan ni wax ji grawé deglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteene jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucci ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal luddul yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokki jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sever ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seen tu ci yeen dara dama leena bëgg wax dëgg ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhira du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy dëgg ngeen balma su ko defé seigne moudou
2: ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah taala ba benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal nako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jangalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuya ba ji lolou nu ngeen mako bal inshallah taala mbokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma lolou ma dox fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga motax yi bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon suko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu jullit ju baax ci biir l'islam ñu ñukale ko soxna jaarut lahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifam di xexali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali ala wax la arab yi wax goor bu reysire rek jigen ju tak asku mbawama taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla nako yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkeem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nang nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratulay maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhadji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

قلبه كما نيو، قلبه كما نيو، قلبه ده مو يبي نيت لاجي نيت جيني تل مرام جا دار لو باخ. أمنا كوه هم نسا أبو خي بيا و ينم تنيت سانغام ما ينا دم كاسو ينم تنيت سانغام ما ينا دي ينم تنيت سانغام ما ينا ترخ ndaxlan yak mom bokulen opinion ndaxlan yak mom bokulen fu ngeen far ndaxlan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fu ñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fu ñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delusi te baye ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken meñatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum gi ni deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan al bu gumba bobu mo yebbe dom adama yene tul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adam ay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko lum jot lonk ko leg legi nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba
gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax gu ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud toti laq laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhak nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk mukk mukk waxtu wo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg deg deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom sa limtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasid am da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn reyn reyn ulama auto sax dañ daan wax naan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat fenkat kankat bu tuddu yalla mo yeufur bu tuddu yalla yam du am njariñ du am njariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te wurna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara
wa ndax yalla dana ko natto nit muni ni yow ndaw bakkar bu ruy way leg leg yalla natto ko nit manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def muni ni yow ndaw bakkar bu ruy way julit de leg leg yalla natto ko lolu way bokku de wuro ko def de njaalo nan sangar wuro ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar buri bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenolog yalla xamnako ay fenolog ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batine rek da nga xamni li fenolog lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen waye ko amul batine sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifa am amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifa am la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañu seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifa am mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yewuat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat nga xamni agagul ci dee agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan toci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba
tëdd ci sa canapé di naan sa canet da naan naan tay faju gaay loolu li ñu wax de naan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yàlla yi mag ñu yoroon ba nga xam ne luñ ma sa wax yàlla def ko luñ ma sa wax yàlla def ko sallallahu alayhi wasallam moo ni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yàlla du nangu ñaanu xol boo xam ni borom dafa sàggan bu nuppi nuur ci am po sàggan bu nuppi nuur ci am po léegi xaalis la gaa yi jël remplacé ko tur yàlla yi business rek yàlla xam na ko business rek boo deful business direct yaa ngi koy def indirect indirect tur yàlla yu nga xam ni moom la mag ñi amee woon daan ci faj njàqare daan ci ñaan yàlla di nangu dañ koo tarbiyu dañ koo tarbiyu Cheikh Mundou Fadal Mbacke nee na radiallahu anhu sikkar naa ismu latif sikkar naa ko ba yére yi may sol bu ma la rombee boo xoolee seen sama yàpp yaram ndax yére yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax toogaay bu metti ndax toogaay bu metti yonente sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yàlla du nangu ñaanu borom xol bu sàggan xol boo xam ni politique suba politique ngoon xol boo xam ni politique suba politique ngoon aywa ñëwal Touba rek nga topp kaxay ngoon yi kër sëriñ si rek ba xam luñ fay waxtaane ñu génneel ko njowaan rek mu jaaxaan di joowu ñuy xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek sëñ Touba déedéet yonent bi déedéet Seydi Alhaji Malick Kalla jàngale xam-xam diw dama doon fonto waaye yàlla folli na ko diw daa yaakaar ni mooy yor réew mi acca na dox ñu dem yooye rek yooye rek tur yàlla yi dara dara waaw kon laay yàlla seede na ko bi may doog a sàcc si fii waaye bari ci koñ bi bu gannaaw tàkkusaan ñu waa ko ñëw ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu man jàngale xam-xam laay def ginnaaw tàkkusaan fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kilifa naan leen sëñ Moustapha Mbaye Samb dafa tëju bopp kooku daa tëju bopp moom du dem fenn moom du dem fenn am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek ka mat a xamanteel kooku rek ka mat a gis waaw seen genn ci kilifa ya waaw moom li bañ ko ko waxee loolu la leen wax ñu ne moom day dem fenn moom daal daaraan gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaa ak fara moom dellu na ca lam newoon wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada lu ca topp walum asabun alim rek ka ca topp bima kaanu yukasibun mboroom nee na aw gaaya gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba fi qulubihim maradun seen xol yee dafa feebar waaye ñu tëdd ak feebar bi nag nungu wuñoo faji nungu wuñoo faju siyaare ji wu nitu yàlla déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam rek demal nga xool ay viam bu amee 10 vi baax na ëpp na
1 million de vie ci ben way bo xamni yow lolé mbadantane do nga lay wax yow lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasad umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jign de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw faatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu khatama Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatama Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis na deer ci wut auto yi jël ko mu yobbu wa lum yu baale xamna ko lim yu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon dimi yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi ay taxul ma yene ko dégg nak loolu la tontu koko taxul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene wu mako nak dogalum yalla yene wu mako ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon ñaan moy waral lool xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga judduwale mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalb minni fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la seigne touba yalla ci bopam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddiwale xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu xam dañu yene ñepp jam
ñom la alcorane di dindi ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jaduut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ماغي لين دي مثال خولي غاني nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñu xamni sa buñ déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatu alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wima rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju njegal labal leen ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legi nak ñun wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw
وكي سبحان الله لا حول ولا قوه walu tax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wasnu hadhihi al umma ad dirham wad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسن محاس الامه الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير في مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فتو موسى فتو عيسى فتو ابراهيم فتو سيدنا عيسى ني فتو في مسا جار ام لا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو سانيا باج نيا muni gis nga xereum sama xet man sama xet xam nga ban xereum lañuy jamm yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xereum biñuy jamm moy xereum buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xereum bobu lañuy jamm xereum khalis ak urus mom la xet yonent yalla muhammad wi di jamm akay deug bokk yi li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti da salem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis len gënal yalla khalis len gënal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis nga tax yonnati ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wad dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ko fanaawul ñaar deureum lañu yamale mustawiyen dinar ayni bil madar ban gisu fuñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yamale mustawiyen dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni ustaas yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bo rafet tax ñuy masla auto bo rafet tax ñimetu ñu wax deug ustaas yu bari auto bo rafet dong tax ñimetu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide
moko net les gens dañ len ré dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ko wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après saret mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da dan kott mbamam mbam la dan war kott ko mbam yon nit wa kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yaronte bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immu ne ko way rusnuma daan yaronte yalla bi ñet yon nak loolu rusna fa waral rek ta dem waral rek ta dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dew yi ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luxi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé naño jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewe leen ñen ñi fexé naño jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nibet rek nibet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam moko waxon neena ab jam li fi di gudd nibet di dem muna amone jeufam digen di ñaaw dom adam bu bari nibet sallallahu alayhi wasallam neena foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibet yu gudd foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon ina borom nibet yu gudd muna amone jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jigi sirat manam route bi jëm aljana payas bi jëm aljana route payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé douani adina yi leg legi nga dajé douani bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté ne deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay munillah jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal khiyam malaka yow yi nga xam ni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajek ñom bané ko
sa bajent aminte khudiak sa baye bok muni man malaka la bok ma yow dara dara la bokut ak yow ñom ken mun leena ger ñom ken bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajent jobbe yena bok nu dara mom la señ tubali jindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngi def usqita fi nar dañ la nan bumax nga ni kep sawara sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dugg sawara muk dañ lay bumax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mu ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe muk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gënoo fe yow daqo fi business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju ma la mayon xañ ñen ñu ndax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontu usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo mana aji ji makka mayna la wuru yaram go mana aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yolum dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko
ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xawaguma ci xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal jamu du falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doy lo Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam na ko da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sa ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewu defene ndigalal yalla lale ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga daan sang wala da nga daan patax yaani bari dañuy patax waye sanguñ de ca ngayal sunna dedet da nga yel farata dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax yi doon patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ni fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la koy dede foon ya gis ko xamni muy japp yaramam yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ñap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bañ na diwam bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxndiko day patiaxndiko rek dem yonam ni japp na mu ne amna malaako yu lay xaar ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj burul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay burul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay burul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogo ak sanday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal ndey ak bay politiciens yi motax silatu rahim bok yi delo ci den sen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xamnako kuko def dang ko recc bala nga djegi sirat wallahi dang ko recc burul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak na la sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom
xam nga jeeg bu góor bàyyi fi yoonu Serigne Touba di sëy feneen. Yow kay ba nga demee bay sëy rek mënoon ngaa sëy ci biir yoonu Serigne Touba wax dëgg yàlla. Nga demee bay sëy rek yoonu Serigne Touba moom ñu la mat jëkkër a ngi fi. Waaw yoonu Serigne Touba ñu la mat jëkkër a ngi fi. Xam nga baatu sëy naa te dootuma fay amul problème loolu wolof yàgg na koo léebu ci lu mel ni tariixa yi. Man duma jigéen di njaaloo man sima laa benn yoon lay tooy loolu wolof yàgg na ko wax waaye baatu jeeg la ci wër wën a dugal baatu jeeg moo ci bokkul jeeg jigéen lay doon ab jeeg jigéen lay doon ab jeeg moom foo ko fekk jigéen lay doon fii ci suñu traditionnel fii ci suñu culture ñun Sénégal ab jeeg foo ko fekk rek mooy jigéen jigéen ji sëy moo di jeeg. Sëy naa te dootuma tas góor mën na koo wax te du am benn muskila bu fekkente ni intention bi tax muy wax mooy man day ci tariixa sàngam laa nekk foofu laay dee foofu laay nangame loolu góor yàgg na ko wax. léeg-léeg sax nga wax ko ba nu ko yàlla tebbi ko ndax li yàlla namm ëllëg yow xamoo ko li yàlla namm ëllëg xamoo ko. Yàlla namm ëllëg xamoo ci dara waaye bëgg wax ju rëy rek ak bëgg gën a xejji rek jëru ko de yàlla xam na ko bëgg gën a xejji rek jëru ko. Mooy baatu alku bi ngeen di dégg ñu koy wax alku bi day dara baatu alku du dara. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen wax yow diw xanaa da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xanaa da nga alku yonent salaa alai wasalam wax na ko ci addis ba salaa alai wasalama baatu alku wax na ko ci addis nee na nit ñëpp dañoo alku la wax moom yonent salaa alai wasalama salaa alai wasalam nee na nit ñëpp alku annaasu kulluhum hëlka ilal alimuun wal alimuuna kulluhum hëlka ilal muxlisuun ba addis ba jeex ilal amiloon ba addis ba jeex. Kon baatu hëlk bi fi di alaku ah kay yàlla sax wax na ko ci alquran yàlla nee na bala maa alak ab dëkk day fekk borom xam-xam yi digleetuñ tëreetuñ ma door leen a alak xëy na ma wax ko ci kanamam ci kanam bu mu bu fekkee ni temps bi may na ma ko alku. Ñu bari seeni waajur yàgg nañ leen ko wax maanaam gis la nga def la wërta ñu ni yow diw xanaa da ngaa bëgg alku wala sax nga weddi kilifa diine ñu ni waaye yow xanaa da ngaa bëgg alku alku lu mu doon tey dara baatu alku. Waaye nag nit ñi moom luñ bëgg a garaawal rek garaawal ko moo ki wax ni ab jeeg laa xës naa sëy te dootuma tas subhanallah bu ci boole wuyu ab jeeg dara garaawu ci dara. Sëy naa te dootuma tas moom yàggees na ko wax ci tariixa yeeg yu mel noonu ak simaa laa benn yoon laay tooy ak ila axirihi yooyu yàgg na am maa muski la fii waaye jeeg gi mu ci dugal nag moom wax dëgg moom mënoon na ko caa bañ a dugal nag ndax jeeg moom jigéen a koy doon jigéenay doon jeeg waaw jeeg moom jigéen a koy doon jigéen a koy doon dara jëru ko ci àddina dara. Kon xol bu silmaxa xol bu gumba xol bu sàggan mu ngoog am na beneen bo xol boo xam ni alquran da koo tudd moomit comme ni mu tuddee ñaari xol yële bu la neexee nga tudde ko alxalbul mu'min bu la neexee nga tudde ko alxalbu salim. Borom nee na ci alquran allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misba fi sujaajatin sujaajatin ka annaha kawkabun durriyun yoxadu min sajaratin mubarakatin saytuna la sharqiya wala qarbiya yakaadu saytuha yuddihu walaw lam tamsassu naarun nuurun ala nuurin naarun nuurun ala nuurin ila axiri
ila akhiri finalement nga suratul nur momit ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana qalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw.

baadu mag ñooñu mag ñooñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nekk ci seen biir karange mag ñooñu lañ sàggane léegi ba yëmatuñ ci ñàkk leen warmaal waaye léegi sax nag am na ñu fa bokk sax ñoo xam ne ñoom ñee nañ léegi ay jeeg lañ te dañoo fas yéene sëyi waaw mag ñooñu wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi nee na man yàlla ab dëkk danañu ma tooñ waaye seen tooñaange jooju du tax mukk ma àlak leen li feeg am na fa ay muslihoon yu mel ni sëñ muntaxaa ñoom bi zulmi la wax de nga xam ne tooñaangee fa tooñ nañ ma gaa waaye nag ku mel ni sëñ muntaxaa nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma sax ñoo xam ne ñoom ñee nañ léegi ay jeeg lañ te dañoo fas yéene sëyi waaw mag ñooñu wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi nee na man yàlla ab dëkk danañu ma tooñ waaye seen tooñaange jooju du tax mukk ma àlak leen li feeg am na fa ay muslihoon yu mel ni sëñ muntaxaa ñoom bi zulmi la wax de nga xam ne tooñaangee fa tooñ nañ ma gaa waaye nag ku mel ni sëñ muntaxaa nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma àlak leen man yàlla danaa leen xoole jëmm jooja danaa leen xoole kooka fanum lam tooñ ma ma mën leen alag waaye am na fa koo xam ni ma ngay islaha danaa leen xoole jëmm ja yàlla baax yàlla baax yàlla nañu yàlla fayal yàlla yàlla baax yàlla nañu yàlla fayal yàlla dëkk yooyu nga xam ne dañoo dem ba amatuñ islaha kuy islaha xeet wa yàlla alag leen te boo demee ca suuf sa fekk fa si Abdoulkadir Gilani ma nga fa tëdd ca Abou Issa Bustani tëdd yonent ba nga fa tëdd ila akhiri ila akhiri nañ leen wàññi ko balaa dëppa wees leen bàll ma nañ wàññi ndaw ñi balaa dëppa wees nañ wàññi ndaw ñi balaa dëppa wees doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar xolam da koy sànq lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp sëñ tubaa junj na ko ci xasiidëk mu nawir wala bokk xasiidëk mu layin dani al xalbu kal maliki fil ahdaayi maamaa yemil tamil ma aqtidaayi yennan ba mu ni maamaa yemil tamil bilam tiraay nee na xol mooy commandé cër yi tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé xol nee ni buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam lu mu wax kenn du ko tebbi nee na xol noonu la mel ci ay cër lu mu wax loxo du ko diingat tànk du diingat bët du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat moom xol kal maliki fi ada mu ne fu mu jëm rek cër yëpp topp ko ca bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca alxalbu kal malik mu ne kon nag moom sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo naan loxo bul jëlloo moomut bul sonn ci defar bët naan bët bul xollu araam bul sonn ci defar tànk naan tànk bul demati fu araam mu ni nooy def mu ni sonnal ci xol kese rek sonnal ci xol rek bu xol baaxee rek cëri ci def yëpp baax wa in turit islaa al awsaali maa faxtabiri l islaa lil xalbi maa nee na bu fekkee da ngaa bëgg sonn nit ku baax sa lépp baax mu naa mu ni defaral benn cër rek benn cër bi dong bu baaxee yi ci def yépp baax ñu ne ko ba ban la mu ni alxalbu xol defaral sa xol rek wa in turit islaa al awsaali maa faxtabir islaa al lil qalbi maa waaw faxtabir al islaa lil qalbi maa lakina maa tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqiilu gis nga foofu la problème bi nekk foofu la problème bi nekk sëñ Touba ne na li garaaw mooy

li ma la wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukki at isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xani bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendorot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne daara ak donga daara lu ko ma sa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje waye bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye ñu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje ñu leen massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru ku la ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba néna yoon wi ma wax ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok
yoon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yoonu bax la de ni ma hasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol mun am ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi non yoonu bax ngi non ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena mang la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad war riya wasu' wal kibr mal bot ila akhri wal iqd ila akhri akhri moy fexé ba bayyi fëgg de nan mana budul man du kenn bu ni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du kenn al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey yaangi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observé rek bo démé té ci bir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bimu dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim digal war mal ko digal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gima gis ci nit ni ñukoy sohoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy sohoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci sohoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim
munu xol bu defaru nak ning koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wetti ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wetti yalla rek ko doy wetti bu ñakkon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla bu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo gi mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni relle lire sa portable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon barap sangam defon nga nangam te fekk arrangé ko suko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalna ko fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp de yeneen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñu ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ko bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dem ko mëna dégg inshallah taala yeen ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fontu daara ji te yépp ñom Moudou Mbaye mëna sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kèn dara ba ma di ci xofalé kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi waral ka waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ca setané su moma ku gis deug nopi ca rek setané su moma ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax ndax ñu bari biñu ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégg la lool rek ci ñang waye seysina té dootuma fay koko wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dutu ma ca fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat
ak mam la ak jeeb mom jigen lañ ci xam ak jeegay seyni wala fi dañ ko daan leebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy leebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom bo waje di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudou fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko aw alhaji fallu yeen ba tay dal mune sugule na nax ngir man manam sama jëm ji dal ken mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manam luma way naxate ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom melna xel bokut ak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu melni midi beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa mu do parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lol legi dañu bari lol nañu mugo kon dal seigne moudou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.

0: el waye comme mom yalla dugulun li taxamana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mënoko jariñ nak ak loko bëgg bëgg ak lumuy don sa bay mënoko jariñ bala mëna jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sop la day sop waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon waliw lum for mënu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggéeloko li feek motax kon liggéeyal gaay yalla yi am jariñ القران ننا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا واحسن اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم من سوره المزمل مبرم ننا بيرتغا امول سي كان كيغا خامني جيلنا لوخوم دوغال سي نفام ولا سي بوساتم دي لوخلوخي بني سي لوخات lo am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di lox loxe bané ci loxet lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mo len liar lu ñaan ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun baram ni ki dugal loxom ci posam di loxloxi bani ci loxat lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla okay moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mun yol bak reuy gis nga yol lu bax lolu nga def sun borom ngi yem yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mun ni dana doy mun ni dedet bo noppé ci lolu nak ginaaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër ci yoon yalla nga ni am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxé mu doxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah ata fo tolu del wax yalla bal king ko jox nan yalla balal diw yalla balma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla musumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolum usman ci meuna julli lako amé pourtant dana julli de mo ndax lolou usman ci wor lako jele pourtant dana wor de dedet ci liggeel ab serignam lako jele ci liggeel ab serignam nangul ab serignam ci la usman jele loli ci la usman amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara Ousmane joge fe ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jeelal yu bajjal Ousmane ami wuko ci meuna wor de ami wuko ci meuna julli de mi ngi ko amé ci liggéeyal serignam bi dox digam ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala borom neena man yastahsafa'atan hasana yakun lahu nasibun minha way wa man yastahsafa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom ne ko sali kay saxan mi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jeelal benen sans bi sun borom neena ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet bi def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar muni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem jaglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndortu dong nga ci meuna am moy diw sangam mi de ay yengutom yep ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilal la jëm ci abu asan sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel ñu yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji
1: gañu bax ni
0: mune waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siyaara ji borom xam xam même borom xam xam bi bu fekente ni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxé ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ko def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalé ak mom rek am lo yobale bo gisé señ touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax señ touba néna ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni lulul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tujalis khayra man bihi tusad dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara tok bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jërul tok motax mom señ touba muni wazur khiyar al ulama kon señ touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem séti muni dedet wazur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu señ touba ne de leen siyara ji na nga leen di siyara ji wa salihin ak gañu baxña waqdimhum lillahi jalla kullain da nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon renduma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji me yalla do nga tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla dongu tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñu ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyara ji len boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku sen ñaan da nga sakku sen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku sen ñaan nak muni watlub du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku sen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def wa wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé man naam awa muy naan tuddina turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni
1: turuwa ko ko nan taxe wone bim datan nan wona yalla ci turuwa xamni turuwa ko ko nan taxe kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess
0: mo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal
1: del barkelu ci ñom
0: sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neen radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegal yalla jegalale la yow yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf dil bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf dil bustami dal di raxasu di lek wax kharit waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neko ñew ñu lek ñew ñu agn muniko neko dama wor biko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy abou yusuf dil bustami na waw way man dama wor man dama dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf dil bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla bal la muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bokk ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bokk manam bañ gi mu baña ñew bokk ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xami taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkontani ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wu ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koorum na fi la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñak bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba neena boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoy fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxe sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxe de ëlëk yowmal khiyamat akbar mune nga len di magal sa kemtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gisone yalla war ma jing ko wara jox ak dara ja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil
1: muni mom señ touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko néna mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway baye li ngay def maniko yaang may téré lu ma señ touba digal mu da di ñu kon nak nopi na ci moy ka señ touba mako digal bi señ touba moone bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi soga defé mel nga ni wormal borom aras nam nga ni wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga sol saw dal dox to lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adnan jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salih mbake radiyallahu anhu kenn werantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ñoo bokk bayyi derat waye bayyi ruuko taxone di wax al walidur ruh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lool mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wuma bay té roj na ba nopi muni ay lay yewende do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiwu amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax beccu ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wa dess kérok lay top bejo fofé la ko topé ba ci wali bu xonk nga wéxal ko ku ka xamone da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet bëtt fonkat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ci wa yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben minute mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli ni yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo faju nit bal ba motax señ touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xitmal guddi ak beccëk waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba benn bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba benn bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne mbay touré talibé ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéelo nang ko ko liggéelo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baysam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baysam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu bayyi tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen bala fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen benn bis mo putuyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñi nang mani ga ñu nak lan la seigne touba di jundi ga ñoon la tambale ci yenen touba ba ci sahabatul kiram ñoo la seigne touba di jundi ci hokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mën ta ñak te xagneel na bepp jaam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo doole xidma wala amo moyen bi kon de leen hëdd yal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di leen yurné leg leg ba tay bu fekke ni loolu japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga leen bëgg daye bëgg sop leen daye sop ñett yoy bo ci am rek wallu bi mëna la xett li ëlëk yowmal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid al bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xamsatu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid al bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fim jaar ndekata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yéré bi da xotti ko fi ma bëggon nga daral mako teyer bi niko simil mu dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko haddi mo abou yisi abou yisi dal di salat mu bom mom ñu di kërëm lolu ci yor yor la ci takusan la teyer ba faat tayer bi kirok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gëreum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbu ko kuy sa borom mu tiit bani xana abou yassid al bustami abou yassid al bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nek ak fi waji nek ci bammelam abou yassid dal di tew malaaka yi ni ko kiré dañ ko laaj koy sa borom muni abou yassid dal di tin ba xam bim ximiliko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol kulako garal ci yor yor abou yassid dal ni tek xelam dem ca kako garalon yéré ba bi abou yassid ne tek sun borom niko ah mba da wax dëgg di abou yassid ni ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelawtu sama yaram ma xol sama yere xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yassid xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci bir ngeurmaane ji ma geureum abou yassid al bustami yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yu bajjal ci bir ngeurmaane yi abou yassid ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da leen di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xiyamata taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de bo gisé walu yi bari amna fo xamni buñu fa aggé ci ab lim ñu jéblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jéblu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel way xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dina di fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam nak fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis penc dedet fi lako fago doga dem fi lako fago doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamne dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ñila aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowul xam nga diko jëm doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro bañ ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitma katu xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxat xe ëlëk yowmal khiyamat akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci yi tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayri ka fa'ilihi ku gis ku bax ba lu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tiyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tiyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana simi sa ñaari dal sukkal señ touba mam siarane fall amna walam bonisum da koy jot de bonisum yow señ mudou mbay cham sa bo rukk sa ñaari beuti wom rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam siarane fall walam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku war mal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon woné waju bax xamlé waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko bu ru won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kenn du leen jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu leen yomb la woné ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du ko du ko bax waye ba ku leen maye tax rek li ci poosi ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom ñariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yaw ana laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence bamako ba no conférence ba conférence bi jeex na ñima ci jox addi wala ñi tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sotu cheikh daru assane ndjay sotu mam cheikh mbay sotu mam cheikh rahima fall sotu señ yaram mbay waxa bani gar ah bo wala fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef xelefi di lambi poche mané jox ma radio bi na mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de néna man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul ñariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaw rafetut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisee ci man and len ak man bu ngeen gisee ci man tegg len ma fitu wuti kenen ko salal seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñi daal di reño ci seen biir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga woné ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jéma xamlé waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go وجاء من أقصى المدينة
0: وادي جوغي فوكن خموت وادي جوغي فوكن خموت
1: دالي نيو نيسا بارام داني إيه يين بولوني جيم جي نين ديف موروم دو موروم دي توپ لين كو كو توپ تخه دي موني ماندار غاغي ني ميلين دي جوخ ما مالين دي جوخ مو خامني ورنا تخ نين خامني دو موروم ورنا تخ نين خامني يالا ديف ناصي موم بير ورنا تخ نين خامني نيت يالا لا ني وا من ماندار غا موني من لا يسحلكم اجرا
0: من لا يسحلكم اجرا موي كو خامني day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay
1: waja ngi top len ko kuko top taxe de man la salukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conference da ngeen di xobet lu mat jox ko wala leena jangal senu njabot da ngeen di xobet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la
0: ndawal yalla la te kat
1: wa hum muhtadun
0: mi ngi len di djubal mi ngi len di orienter mi ngi len di won yoon yu jëm ci yalla
1: bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñ ko bax
0: moy ñu melni wahabisti yi nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday
1: wahabist nanguna ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alisina amnu wa kanu yattaqun ni ngi koy jang waye bo len ni mor ko je waliw la ni way topal fele koku day waliw
0: ñoñe nak biñu gisé waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray
1: mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk seigne touba gi dégg na lu né gis na lu né waye mu tax gëm lu nété rek xamna bu doon jamono bo xamni sañess nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekkur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna aljana sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de
0: ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga
1: nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférenceut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew du la laaj dara
0: waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gem waye yimu ci sax nak waxum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene ngi jakarlo ak mom waxum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wané sama way legi kay adkhulil janna demul dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax mi dess gannaawam noy way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxéti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamu ni gëna tedd waj'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu lok cheikh rahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waj'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waj'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall da dan wax nan gor japp ci gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith ba ngok yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gëna yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko
1: amna ñu sante seigne touba wi man nañu wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seeti feneen yalla xamna ko de

ñi ni sun lay mandat amone gel ndami fen te la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance de monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako Suleyman beugé num ko def dako tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Suleyman bi ndaw ci diké moy l'islam rek wétal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Suleyman ni dem len ngeen delo ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ni ci justice waaw kuñ ni atel nit ni ci justice en tant que yonent nek mahsoum ngani injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonntu yalla muhammad nga ko wax lo wax suleyman yonntu yalla muhammad nga ko wax ndax yonntu yalla muhammad alayhi salam mo wax ni inna ma'asiral anbiya ikhwatun inna ma'asiral anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonntu yeb ay mbok lañ ay frère lañ Cheikh Abdul Ahad Mbake neena won ñett ñu bok nday ak baay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wasalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadis ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wasalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasalam moko wax ma teewlu tu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waya wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci sepp yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolu ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bëb rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabur le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def nima xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak suleyman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci général way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala ñu ndokke leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkee leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu waa xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko ñu ñaan suñ borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtaané benn mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtaané ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtaané won na fi afatul lisan. Afatul lisan moy lan? Moy gakk gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almuridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan, waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu def ci ñoom négatifu bët nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taala, danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mutiye ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tiye sab gis ndax sab gis dafa am influence man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tirem bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم شاليك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وحال ما وي گم ني گور ني نيلين ناني ساجي سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu texé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasallam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xif te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar men tak seen skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukay niñu sore moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëc ci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ña nga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara
fekk beut la fekk beut la docteur docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti ko mom beut bobu négatif beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyasu billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam te ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji beutu nga sa bidi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy tiniku motax ñu bëgg jigen ak ku dul jigen muy sollu jot te fat sa yaat bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ak togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasalik yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtu fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëd la dé bëd afatul ayni négatif yi nekk ci bëd motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëd lepp lum gis dana wax xel ni ko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé toké bëd nga xamni luñu xol buñ ko yéwé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam djubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour daño war malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi señ touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdul lahad ñen ñi nenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mamadou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mamadou fadal woor seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacké kadior ma dem fa nak di visiter lolu ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma nga and ak talibé seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma nga dugg mbacké kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko min ci señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo señ abdul assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay señ cheikh matilay té alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci señ cheikh matilay mu ñew ñu ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxulma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ndjaré mune ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé Fatim Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ndjaré kon ci walu nday ci walu bay bérét la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visit ci li tax dérét ji taxul muna maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxajuk mu dal di ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam boko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waaw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi kérok ba cheikh rahima fall ande ak ñi seigne touba yoni won ba ñëwé do dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñëw yëgal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni né leen ko na aksi muna mané cheikh rahima fall ci taatu dakhar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba talibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci taatu dakhar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu aggé seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukk ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baya lolu seigne cheikh matidey momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma beggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaja ma beggon nga jox man digal buma deme jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari muni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullahi rabbil alamin muni ma am nga daara touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé muni man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñu waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat benn bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk touba kilifa la

xol rek luñ ci bëgg yàlla def ko. Bi ma koy wax loolu te moom xamul woon ni demoon naa Mbacke Kadior, bi ñuy wax loolu mu ne ma ah man de diw sàngam, tuddal ma kenn ci njabootuk Sëñ Touba, diw sàngam day mas na ma ni Sëñ Cheikh Mathie Ley ijaabaam mi ngi ci mbarum bëtam, lum xool rek lum ci jublu yàlla def ko. Ba tey nit lu ma ko sax ni man jaar naa ak fenn nag Sëñ Cheikh Mathie Ley sax waxuma ko, yàlla xam na ko, waaye moom a nettali loolu ma daan ni alhamdulilahi rabi alamin, daa waxoon fële ma waxaat ko fii. Te loolu ñu bari ci tund wa Sëñ Cheikh Mathie Ley dëkk nee nañu bu masaana maanaam maral waa tund wa buñ dajee ñëw di ko siyaare si ngir mu ñaan yàlla ji taw, nee ñu day tekki weer yi xool leen nday joor ak càmmoñ takkaat ay weeram ni dem leen, buñ demee rek mu daal di taw. Loolu nettali nañ ma ko. Kon wàllu yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bët. Boo gisee may faral di wax ni ñu bari léegi téléphone tax na mënatuñoo am barke. Ndax lu tax? Dañuy bëgg a jóg war a siyaare ji benn nitu yàlla, waaye tayee la dem tax ñu yëkkati seen téléphone woote ni maa ngi siyaar. Te pourtant boo demoon ba mu xool la ñaari bëtam rek mën na am moo ëpp tuyaaba ci yow, mooy ëpp njariñ ci yow téléphone googu nga woote. Loolu la Sëñ Touba junj ci Nahju Qadaayil Aaj, nee na fa nasratul xubbi min sayxi ila muridihi hiyal masaaya wal xula. Sëñ Touba nee na gendi ko sëriñ bu mat sëriñ jëme ko ci ab taalibiam, gendi ko goo xam ne gend ko yërmande la te mooy lam ci jublu rek, nee na fa saasa la yàlla di yëkkati ay darajaam faj ay aajoom. Kon léegoo leeg nga waaxu ba ca kanamu sëriñ ba sukk siyaare ko, ah dana ci am solo. Ndax gis gim lay gis, ndax wax naa ko ba tayyi Sëñ Touba nee na ci masaalikul jinaan da am ci wàllu yu ñoo xam ni bala ñu laa mënal dara da ngaa sukk ci seen kanam. Am wàllu yoo xam ni boo ne woon ba mbadaxul boo leen wooye ñu fekk la fa. Kon daraje yi daa paate, waaye doxoon dem ba ci sëñ ba daal, waaye léegi téléphone yi moonu ko xañ, téléphone yi moonu ko xañ. Léegi da ngay woote rek ni dama woote woon pour doon siyaar rek, waaye jërëlu la sol saw dàll, jërëlu la sol saw dàll. Te pourtant boo soloon saw dàll yàlla mën naa dogal nga dolliko ca barke, yàlla mën naa dogal nga dolliko ca tuyaaba, yàlla mën naa dogal nga dolli ci ak texe, yàlla mën naa dogal mu fangal la sax deewu mbetteel gu la war a nedal, deewu mbetteel gu la war a nedal. Fa nasratul xubbi min sayxi ila muridihi hiyal masaaya wal xulaa la Sëñ Touba wax. Nee na gendiku walliw bu mat walliw, sëriñ bu mat sëriñ jëme ci ab taalibiam, day yëkkati ay darajaam ak i maqaamaam di faj ay aajoom. Noonu mu amee nag ci walliw yi ñoo xam ne dañoo am ijaaba ci seen mbarum bët. Noonu la amee nag contraire bi, mooy bët yoo xam ne ñoom it luñ xool rek mu yàpp, luñ xool rek buñ nee ëy rek mu yàpp. May kon looloo tax doomu aadama bi war a defee santaaneb yàlla. Walliw yi may wax pour nga gis seen mbarum bët ak a jafe moom kay saa booy wiir sax ba seen bët yi daje moom mu daal di sajj ay xifam moom. Pour nga gis seen nagu bët ak a jafe ñoom walliw yooyu may wax ak a jafe. Alquran daf ñuy nettali ni yowmal xiyam ñi nga xam ne li leen yàlla santoon defuñu ko ci seen i bët, mooy duñ xool luñ war a xool, dañuy booyal seen i bët rek lu leen neex xool. Aw ray jàmbur ñu xool, netaalu jàmbur moom daal lu leen neex xool dañuy booyal rek. Noonu dëggug yàlla googi mu waxoon moom yàlla ni sama dëgg gii, sama ndigal yii mooy saag dëgg, na ngeen ko sàmm. Neñu yowmal xiyam ñi nga xam ne nanguwuñu woon a sàmm loolu, bu ñu dekkee yàlla da leen di gumbaal dañuy silmaxa yowmal xiyam. Alquran bi ñu ko misaal xaala rabbi lima asartani ama wa xad kuntu bashira. Waaye yow yàlla lu tax man ba ma nekki àddina nga may ma ay bët yu ni jar may gis, nga bàyyi ba ma dee dekki nga gumbaal ma, lu tax? Doomu aadama koy poussé yàlla. Yàlla ni ko da ngaa gumba woon ci samay ndigal ba nga nekkee àddina, nangu walaa gis samay ndigal, nangu wala koo topp, moo tax bi nga ñëwee fi ma gumbaal la xaala rabbi lima asartani ama. Gumbaal ma. Doomu aadama juróom-ñaari cër yi ko yàlla defal
cër bu nekk nixmatun min allah.

yow ki yàlla yónni, ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndayam. Loolu lañ jàppoon, jàppoon nañu doomu aadama ak ndofam ako xamadeem ako ñàkk xamam du yegg ci muy saaga ndayam. Yonent ma yéemu ci kuy saaga ndayam. Ñu ni yow ki yàlla yónni kuy saaga ndayam taw? Ñu ni waaw. Da ngay saaga nday morku ja saaga sa nday, bu booba yaa saaga sa nday. Ñu tollu jamono yi saagante nday, nit ki di saaga ndayam. Do wax sax saagante nday, waaye dañu tollu jamono boo xam nit ki saa bu xëyee mi ngi daggal ndayam. Saa bu xëyee rek mi ngi daggal ndayam di teg. Lu tax? Ndax mi ngi daggal morku ja di ko daggal. Te fekk kon moo daggal ndayam, moo daggal ndayam. Alquran sun borom tabaraka taala da wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wa laqad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila. Man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal. Man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal. Bëgguma xotti wormay dom adam. Man yalla bëgguma koy xotti wormay dom adam. Li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko. Li yalla sak def ko muy lu sakré muy doom adama. Bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal. Man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural. Man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg. Koku yalla jox xima bobu doom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam, di saga bopam, di daggal ndayam bopam. Mom doom adama bobu yalla teralon teranga joju. Wala khad karamna bani adama, yalla niko xolal ni ma la suturalé amul len loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono. Subhanallah, subhanallah, sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc. Lutax? Ndax yang koy daggal kenen mu di la ko daggal, kon ya ko dag. Wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr. Waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman khalaqna tafdila. Lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama. Lima bindi lepp yalla may ko xel. Mo ne day bay wi ni doom adama yore awra, non la bay yu yore awra. Ni doom adama yore awra, non la xarmi yore awra, non la nag wi yore awra, non la fas wi yore awra. Waye gis nga ñoom, ndax gis nga leen ñi ñew ay yéré di ko sol ngir neub seeni awra. Yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feeñ, luñ lay jiñ ab dof, ñepp naan diw da dof. Legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub. Legi awra yoyu ngay tok ci internet, sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc, mom ngay dag di wacc. La qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid. Yalla neena amul ben parle, ben kaddu, ben kelima, ben wax buy bayiko ci lamiñu doom adama. Lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji. Yowmal qiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur. Ñepp deggal yowmal xiyam ngay daggal sa nday di tek. Ndax boobay sun borom tabaraka taala sens contraire bi lay def. Ni nga doon tuddee awray wayjuru maqujja fii ci jamono, non la yàlla di wëlbatee sa lamiñi, ngay tudd sa awray waajuru bopp yow. Ngay tudd awray sa waajuru bopp, ñepp di dégg, ñepp di dégg. Lunu ko yobbe mal éducation suu tarbiya, mal éducation. Abdoulaye ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa toog yonent sallallahu alayhi wasallam ba yagg ma laaj ko, yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi.
wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laj yonentou bi de abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma neena yonentou tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amel na aq ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa sénégal mom aq joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim mias al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté légui wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni jotté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow chamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la Mustafa Alissa lolou la Cheikh Modou Bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may amin ta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotté wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana leen yelbu amna ño xamni dana leen selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana leen yelbu am ño xamni dama leen di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an yi bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumu din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumu din Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumu din Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parparlo waxna batay far ay ay parparlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj
ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonenti bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonenti du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan seigne touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ku ko da ko na jaamu yalla fo su jotta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu naqar yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatani dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defarit teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muniko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak maniko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lol do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessuut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo deggate lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna
muné ko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ño ci upp ay wi ñoy wadad yi ñen bal ma ñoy wadad yi bu jikkon bo gisee tudde sa dom ku bax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tudde ku bax rek koka lay nurul koka la bëgg doon ku bax kiñ ko tudde motax sax seigne touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mo ante seigne touba muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tur yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tudde muhammad da fexé ba doon muhammad biñ ko tudde a dañ ko tudde muhammad mu fexé ba doon muhammad biñ ko tudde alayhi salatu wassalam yow say wajur tudde la am mam jaara am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier pécima bu ñëwé yaay jël premier té mam jaara lañ la tuddé wala ma faa wad wéla waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fañi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fecce dansine ba yaay jël premier cheikh mohamed bamba lañ la tuddé waye buñ dé nat saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga ni ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga ni alhaji malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la né tuddu nga di alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw té nan malaka dama feñu jinné ja bama feñu bama sa bay feñu bama sa bajjen feñu jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay businessman ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñu tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang si wul yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoru nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisee yana
jeex na bu ko gisoon ci ndayam ak baye mit noonu la koy defee noonu la koy defee noonu la koy defee kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité boo yaree nag ba nga xam ne fa nga war a yam yam nga fa nag léegi leneen lu ñëwati day xam loolu dogalub yàlla waaye yow li la war def nga ko ndax ponkal mu ni léng-léngëre nga jaarale ko fa nga ko war a jaarale jàngal ko yar ko mu génn bitim réew dal di soppiku ba mel ni kàkkatar yow sa jaan wàcc na léegi moom daa asaru te kat ëhlu asaru xam ngeen fu ñu jëm ëllëg safara ku weddi laaj iblis iblis ay seen sëriñ ëhlu asaru safara sëñ Touba nee na ku amul kilifa rek xamal ni da ngaa yaakaar ni amoo kilifa waaye ba nga ñàkkee kilifa doom aadama la saytaane soppliku jëmmi doom aadama ñëw doon sa kilifa li ànn man addi ma sayqan mursida fa sayquhu saytaan ay su xasada nee na keroog bi nga noppee ni bàyyi yilifatooma amatuma kilifa mu ne aha keroog ngay doog am kilifa nag saytaane ñëw na wuutu sa bàyyi ci yow di sa kilifa saytaane ñëw na wuutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dàll bëgg a génn kër gi sa nday ni la ee diw mu naa mu ne tey dëkk bi daa tàng di bul génn nga ne ko waaye maire baal ma sedd rek garaawut ñaanal ma rek ma dem te ñëw boo moytut boo demee fa ngay dee de boo moytut boo demee doo dellu si da ci am waajur yoo xam nag seen xolaleen di tooñ ndax njaboot boo ko nee kaay mu yilif la mu ni do mu ni yilifoo ma lu ko dal da nga ko war a toog di seetaan lu ko dal rek da nga ko war di toog di seetaan benn waaye proposé na ma ni ma waaw est ce que yaakaaroo ni xale yi ci mbedd mi dañoo war buñu leen jàppee bu seeni nday ñëwee di def intervention ci police yi ak gendarmerie yi ñu jàpp seeni nday ak seeni bàyyi ma ne ko kon ñu tooñ leen ndax ponkal mu ni léng ponkal mu ni léng seeni nday ak seeni bàyyi kay lañ war na am mooy am fayday bañ faa dem ginnaaw man tere naa la nga të ma dégg ñun la yaa nga gendarmerie wala police man duma la seet si duma la gis soxlawuma la sama tànk du fa jam ndax wolof njaay nee na tere mu të baal mu gis tere mu të baal mu gis waaye saa buñ déggee ni jàpp nañ leen seen nday ñaafay jiitu di simb simbi rangooñ yow looy jooy koo yilifut mënoo ko ni defal mu def mënoo ko ni baal mu baal kooku buñ la ne ma nga gendarmerie daa jër seeti wala dalay ëppful la waaye fi mu ne foofu la jamono toll mooy léegi doom yee mujj wàññiku yilif bàyyi ah yonent waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ne waaw mujjug jamono kañ la mu ni an talidal ummata rabbataha bis bu doom yilifee nday ak bàyyi bis buñ demee ba doom yilif nday doom yilif bàyyi mu ne mu ni mujjug jamono ngoog wallahi àgg nañ ca xale yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bàyyi ndax yow xale boo xam ni mënoo ko ne defal mu def mënoo ko ne baal mu ba te gravel yi goo ko dégg wala musiba boo ko dégg ni dal na ko yaa fay jiitu di bis bi si jooy fa ne nga daw fa di sàkku ndimbal naan kaay dimbali ma ci sama doom jeeg wool ma commissaire ak wool ma commanda ak wool ma masamba ak ma demba subhanallah jooju doom yilif na la yóbbu na sa firi fara da nga war a am fayda ju toll ni jim yonantu sallallahu alayhi wa sallam amoon yonantu sallallahu alayhi wa sallam keroog buñ ñëwee def intervention ci koo xam ne daa def lu dul yoon dani leen maa ngi waat ci yàlla ni fatimatu muhammad mi nga xam ne mooy sama dogetu xol sax bu ko defoon ma def ko nii maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ne sama ruumi ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogetu xol bu defoon lii kii def bañ war koo pinir danaa ko pinir ni ñuy pinéree kii loolu mooy fayda waaye sa doom def aw defaa nga ñu war koo pinil ngay ñëw di bis bi si jooy te yow yaa ko digal ni ko bu sa tàng génn kër gi mun la waaye meer garaawul baal mu sedd léegi bàyyi nga mu sedd léegi mujj na tàng wex xat kër sëriñ bu ne nga daw fa naan ñaanal maag kaay defal ma intervention kër sëriñ bu ne ñenn ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom mooy tuut si lam doom ji di jox tuut si weccet si weccet si yow yonent sallallahu alayhi wa sallam ma waxoon fii ni anta wa maaluka li abika
yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujj di yapar yapare ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di subhanallah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbé li len ko yobé muy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si djubbu wuko wa lol lu ci yoonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yoonu xale yi lu tega def lila war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yoonu xale yi defal lila war ci xale yi rek lu ci yoonu xale yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran e yen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yaara la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digëm ak boromam wallahi munu li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla
bis bo dajek sa borom da nga rek lo doon ubbe compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga rek lo doon ubbe compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonen ta ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyya bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar ni yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk feele ci boori kawla a wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur defa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni as gor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor ken duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul ma ngum daño bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokunu fuñ far waye muso gis fenn fu yonent bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokunu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñu humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla édiquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choonab yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakar ni ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabot yonnte yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fahsa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek té julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dootu ñu def aw fahsa dootu ñu def munkar dootu ñu humilier kenn
dootuñu toroxal kenn, dootuñu suufeel kenn. Wamru ahlaka bi salat, yaral sa njaboot bañ bàyyi wax lu ñaaw. Wamru ahlaka bi salat, yaral sa njaboot gi bañ bàyyi def lu ñaaw. Wamru ahlaka bi salat, yaral sa njaboot bañ bàyyee de sakraliser lu yàlla sakkareel. Wamru ahlaka bi salat, loolu la yonent, loolu la sun borom waxoon yonent sallallahu alayhi wa sallam. Nit ak ni mu sakkare, nit ak ni mu sakkare, nga toog palaato amuloo benn oxystif lu lu rek de sakraliser ko. Loo xam ci lu koy toroxal balaa jóg ci palaato bi nga wax ko ko. Njuumte lu mu mas a def, lu mu mas a rëccale, subhanallah. Waaye yow yaa gën a xam yàlla waa ji, te waa ji kat yàlla suturaal na ko ba kenn xamu. Yow nga ne yàlla li nga def maa koy dindi man, man. Cheikh Ahmed Bamba nee na ay teggin mooy tax nit jege àjjana, ay teggin day tax yàlla du sël bu waa ji, maanaam du ko yël, maanaam du ko rekki, mooy du asaru daal. Ay teggin day tee asaru, waaw ma gàttal ko ci wolof, ay teggin day tee asaru. Mag ñu toppoon Sëñ Touba jàng nañ alquran, jàng xam-xam ba wonnu lef. Ñu gis ni ndekete jàng xam-xam ak jàng alquran te amoo ay teggin, alquran du la jariñ, xam-xam du la jariñ. Buñ xamee loolu ñu def délégation yónnee ci Sëñ Touba ni dañoo bëgg yéen ñii ñu yónni, bu ngeen demee ngeen waxal nu Sëñ Touba ni ko alquran baqara bu minal jinnati wanaas mokkal nañ ko, xam-xamu fiq jàng nañ ko, waaye daa am lu ñu dese loo xam ne mooy tax nit a mucc. Ñu ni loolu lan la? Mu ni soo demee nee ko nañu bindal ab téere boo xam ne day jàngale ay teggin, téere buy jàngale ay teggin. Ba Sëñ Touba tàmbalee di bind téere ba, ca bopp téere ba rek la tàmbalee, wax naan xatalaboo nasman xawa taxaduba li yataxadabuo wa saaka wajaba. Ah, am na délégation bu fi ñëw de ay murit lañ, nee nañu naa leen bindal benn téere, benn bouquin, benn liifar buy jàngale éducation, buy jàngale atarbiyatu nafsia, buy jàngale yar, buy jàngale ay teggin, nee nañ naa leen ko bindal. Sëñ Touba ne ah, ñoom day li tax ñu wax li man xam naa ko. Is kullu man bi xayrihi raama tiba fa innahu yaxramu fawsan wantifa. Mu ni ndax man Sëñ Touba maa ngi leen di xamal ni lii ngeen di sàkk muy ay teggin, képp koo xam ne yaa ngi wut ci yàlla ngërëm mbaa ngay wut a texe yowmal qiyam te jaaroo ko ci yoonu ay teggin, Sëñ Touba nee na doo am ngërëmal yàlla, doo texe, doo jariñu àddina ak àlaxira, doo jariñu àddina ak àlaxira la Sëñ Touba wax. Mu ni ko lu tax? Mu ni waxoo fi daaray ni xayru kansi wa xayru maxtasabihi soo xissi li annahu mu nawirul janaan. Mu ndax moom ay teggin mu ni ñaari avantage la am, avantage su àddina ak avantage su àlaxira. Moom ay teggin, mu ni ay teggin mooy ngën gi trésor. Compte banque budul wid, Sëñ Touba ne na ay teggin mooy compte banque budul wid. Xayru kansi, compte banque budul wid boo xam ne saa boo demee boo retiré rek fekk ko fa, moom ay teggin. Xayru kansi mun waa yemu ca wa xayru maxtasabihi soo xissi, mooy ngën gi li yàlla di sukkandiko ngir teral ascam, moom ay teggin. Ci la yàlla di dëgg teral ascam. Gisoo yent yàlla Muhammad lu ko yàlla di teral di ko tagg, lu mu ko tagge ndax ab juddi la ko tagge, ndax journalisme la ko tagge, ndax afisul quran la ko tagge, ndax faqih la ko tagge. Déedéet dane ko ba innaka la ala kulli khal azim, wallahi maa ngi giñ ci sama mag gi man yàlla ni yow Muhammad yaa bari teggin, wallahi Muhammad yaa tegginu. Wa innaka la ala wa khuluqin azim, wallahi Muhammad yow yaa ami teggin, Muhammad yaa tegginu.
sallallahu alaihi wasallam li la yalla tege muhammad ay teggin wa innaka la ala khuluqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am jariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré señ tuba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dama maniko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dongal de fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu deur wi muni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono mané ko bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko senon muy dem muniko e fallu jaxata kay yut man nangam wala kay jot mo wagniko lam don def lepp tokay baye wagni dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay don yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lolu ko yalla tagge seigne touba ni teggine yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sun hissi li'annahu munawil ja muy nak teggine day defar xol teggine day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalimako bi ni moy xalimako suñu borom yow xam nga lolu kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fihi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah te lolu kat bimu xewé yegul kat politique ci bé politique sey bé ci yako fi index ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mune sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def cher lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lukoy lor mu woor ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té duko té dem xol len xalé yi fimné buñu waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko té dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi duko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def
waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben garanane ñom ñep ñu daw dugg ci seen auto yi parce que ay nit lañ defunu waye xalé yi rek ngay door garanane ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka sen radio 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ngay neena fekk jëf yuy na reccu fekk jëf yuy na comme man soow lañ nam waye setlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangale di yare xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonne fukk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisee kuy def nangam defal nangam manam xale bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu dem rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lukoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ne bu len gis lu len di lon ngay jaayu fit wala ñeme yow granate bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granate bi daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu garana takke ñu daw dugg ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xam nañ ñom da naka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen ndayi nampare do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen generation 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fim na France gi tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru say'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yurup ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko dugal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal tay basan ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé buma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew
abo jahlin yalla fatelo nako parmi ngason ci buntu bi yalla fatelo nako ko yonte yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurek dem di ubbi ci buntu bi fatene ni ngason na fi papa bam ñew du buntu bi rek ni ma bax ci pakhma wala fnjay ni yene neeg la boroma ci fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par par lo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku dido senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh becciou toum liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bousse djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bousse djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bousse djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bousse djeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xeral la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci benn defu ci benn ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yor neeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beguma ko gis beguma gis ko ko gis beguma ko xam sax nak wa yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seugul bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggindi def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha lad al jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al-hasim sama wajur masna man wa yow lutax do xammi nit mané ko man duma sigi xol nit numay xammi
kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi dénu xol mo leen fa yow mané ma ngi leen di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta dajé ci ni bëd mësta dajé ci ni bëd kama yuqarribu ila al-jinani wayna wayujibu al-madaha ladal jirani kama yubahidu an-niran nena

motax ñom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku génn sax ci luddul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jamur ñi di yar yar soga manam mais légui yu yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñew ci yow dila won naqaray naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mu ni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko sëriñ daara ba li sëriñ daara bala enregistré na lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu gilé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxnako batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si buram soso mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous carré lotax sayyidna usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidna usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen señ touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham da la yem ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay cham ayam mudu mbay cham dotu la yobul dara ci jikko ji rafet isa ahjabat ki khisal umrim seigne touba ne bu fekene jikko yu mudu mbay cham da la yem ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakkar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu
la señ touba xon ni dañ ma togn ma muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo la def ko an ko jot andal ko jot andal ah ay diburi sara de ndax señ touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nax ju khadaal ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jaay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muna muni jeru laaj te ji jeru ngay dem jeerem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam jeurutu laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek señ touba ndax fa kullu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arab yi di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye légui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxal interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way di ëpp na def la ta tax uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ciébu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant commandant intervention intervention rek amna ko xamni tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla kessé rek yalla la gis ci mom rek and ak ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way la way sama way bo wax ak mom di bo legge bu mu am de acha kessé way bis bu yegene commissaire retraité na kéro la ko commissaire di mu ñu jot téléphone bobu and du and dedet lol du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa dayx yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax way yalla taxut yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax way la bu féké ñu du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom
amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret te mëso ko tuddé dom bo démé sax bayé nga fi sa sëriñ bi nga xamné mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yoonent bi dajé sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wursagalé dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxla to du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonenti bi dajalon de di len denk li sen dund gi mo namu bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla suhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alaihi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ wa generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gëm nga ni yow kenn mën la ger yow way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natto na la nga jang tuuti yalla natto na la nga am experience tuuti ci adina yalla natto na la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi nit ñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax loolu dëgg ngir yalla te fim nekk ni ku wax dëgg ñu saagal te ñun bëggu ñu ko la saaga wallahi ay gone ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay gone amna ci ko xamni dama téléphoné mom jaxaté la sant waye limi wax ni ay gone yu ndaw ño def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg cëpp nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saagala man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma Serigne Moustapha ku gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma Serigne Moustapha ku gën ñu ne wax deug ci rafet njort de Serigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Serigne Moustapha Serigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga Serigne Touba saga Cheikh Moustapha
mi nga xamne khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahima yow bo bañe ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine mix lepp lo do jema rafet sag sinu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga barendi de ndu ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit dabo door lam talata nga kep bi nga xame ba xamiliko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma xamiliko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jëm mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma doore tek ji may def muna muni ko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim na ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ni ko mala don saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir parlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeni ñun la dedet seigne touba da xone wakun ma an nasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waye li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhaji malik la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba meuna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jam ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe señ touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de
boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war moy seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yabal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabarak wa taala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niñ ko waxe sax kataballahu tabarak wa taala anna baytul harama tarfahu malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni ma son nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni ni nobu ko degru lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nab bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ñima ew waye ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax señ cheikh bay cheikh gayne fatma neena ma ci won li cheikh abdoulaye neena ma ci won la waye bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nab bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyid alhaji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ki bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon ku dul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bayyi fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal makké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi badjanante ak mouride bi di doomi badjanante badjanante ak tidiane bi sérère bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambien bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbake mbake bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi
etc etc wa li li li li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko fele affaireu xet ñu tek ko fele motax man len senegal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu nan rew mo fi gis mu bax dañu rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def senegal senegal bokul ci yoy rew bam def senegalu seigne touba alhadji malik senegalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé pacifique lañ ko tabaxé té pacifique lañ ko yoré nak senegalu alhadji malik seigne touba pacifique ma lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boat wakal té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boat wakal té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal li jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhadji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko say ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni ciossas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba senegal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alquran buñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam yelo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defene lu ñak khalifa general tidiane ya ko ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxey bop dedet ñar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lu ñak defene ni etat ko ko xagn xam nga koku ko ko jangal han Victor Hugo xam nga koku ko ko jangal Machiavel Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga ko ko ko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañu rayante ba lu pri rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal revolution arabe ñom rayante rek naari mom rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgn ñuko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu alhadji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلاط محمد ابن عبد الوهاب خلاط لما تدو سيني تو صاح نايام فوفو اكسترا اكسترا لي ما بغا خام نين كو خلاط يينن غاي لنج جانغ فوفا يانو كو انديل نو نيغي ام نك اي اليمان يو ماك نيغي ام اي اليمان يو ماك تي ريو مي نك باسكو خالي ييغا خاني كين جانغلو لين من هو شيخ احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيدي الحاجي مالك خالي يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm alhadji malik njangalem alhadji malik doctrine alhadji malik ak ñi gëm doctrine ci ahmadou bamba ak ñi gëm doctrine ci ibrahim niass al-kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé
ndax lan ndax ne nga da ngay bañ ko la xass wala da ngay bañ ko la saga ci resto so yi mo la tax ni miix mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro rus ak péro pereum té mëna ragné dana xam bi ci baax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohammed Ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparé ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci Abdul Asi Ad-Dabahi bu tiwaawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laj ko Baye Sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi soga jogé ni légui voyage ak ci rek ak ciona bi ak soj mi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيض الله ونصره. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن ديلو سيني نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal na biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu sant leen ndokel leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad ci moy li tuba bi tuddé éducation tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak bay watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci musfa ali salatu wassalam iqra bismi rabbika lako wax iqra bismi rabbika niw ko iqra bismi alilmi konon bu nit ki jange rek mu doy niw ko iqra bismi science kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy niw ko iqra bismi tibbi waye iqra bismi rabbika jangal turu sa borom bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika sa bo jange iqra bismi rabbika lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waral luy waral yaq kenn du la ci deg ndax lu ko waral moy ci jang te yaru day fas yene jefe limu jang te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha yow dom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf gina bima aminase suuf bo souf nek lu prop souf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci beug def man nga ko ca def bo ci beugé bay man nga bay bo ci beugé sam man nga ca sam mbolam xet ci tranga yep ming ma defal la ci bir souf kon nak mang la fay yabal demal waye bo demé wala tufsidu fil ardi wala tufsidu fil ardi bo demé bul sakase souf na nga fexé bul sakase souf kon doom adam bu ñewé woon ñuko nekk fi di sakassé waro nak lako yalla digaloon juuyo nak lako yalla santoon doom adam bu ko yalla di indi ci suuf sakassé suuf taxulon mu andi ko fi lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko moy mu defar suuf defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba defar mbeddi yépp ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xane day dundal beut way doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu défar souf té souf munu ko défar du ni da défar ki deké souf wonopi muy dom adama ci bopam dom adama mom rek bu défarul du mëna défar souf kon day défar bonopi doga mëna défar environnement bi nga xamni moko wër muy biya bi may lolo tax nak kon yar mën ta ñak
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaabay ku fanane nafil la tuyaaba ju reey reey reey reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañu la bindal tuyaabay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal mu'sinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lolu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khaswala sun borom daf ni misal ni bu bis penc ba ñewé ba xarit yi dekk ñi daan andando dekk kenn ku nekk wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis penc ba ma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isja'ani an sikri ba'da isja'ani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isja'ani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha kana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal xiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal xiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko wa kana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtadi néna bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'ath ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wasalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentou ñene bul and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek le saga sa ñitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kayit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagnu ko difa lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su utarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexel la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu rafet muy wato yu mbeuri watinu boy disco yi nga woko bam ñew mané ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dedet mané ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lañcé diko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéreb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko dal ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom ci Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu fekké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédel bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dede jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko waaw mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lu melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekké dang ko def ngir banexu lan balexu adina xam nga niru yonent bi jikko niru yonent bi bind lolou limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajale di fenkale ay weñ
1: moy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gaw

dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa 10 nonu muy def di dukku dukki loolu lañu tuddé dukkat dukku dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukku dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukku dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanu lu 10 la joggé ci gi kess dem ci gë kess nak koku lañu wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamne wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari waju buñ né sa ñaari wajur nak tekki wul rek ñi nga xamni ño sukku jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy téré dula ci seen lolu moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula sen fumi tere al adabu ma nafsik teggi ni ngay andek sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg leg mu kaf yoy mën ta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animé rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wote nak honoru doom adama wote nak honoru doom adama nga yar xalal bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma al walidayni lu ci dama koy teunk rek teggi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wormal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal ba ëppalé ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseuk bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don te neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wurtu deme nonu wurtu deme nonu wurtu deme nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di deme.

0: warula yilif, warula yilif, warula yilif. Waye mom ci bopam dañu sakku, mom ci bopam mom dom gi teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter. Bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidaini ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam do wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu so borom digg becc ak bayyi fa kër ga ya nga ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku té rewul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari waju ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga genn dem seti ko bu fekke ñom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaale ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam neena na nga genn ihtikaf bi dem jaale ji sa bay ndokel ko ci sa nday momu faatu bu fekke ni sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokel ko jaale ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la la l'islam muyut waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci da ñu netali ab xissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu fébaré ba wara tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentu bi sallallahu alaihi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam ni bi ñu ñewé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu ñu wax ko yonentu sallallahu alaihi wasallam comme yonent yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ni ko sama dom gi dal man bu ma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonent ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yon ya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci talba mu daldi yuxu tatafu ko dané bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi dégg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga daldi dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy né nañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu féké ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum deug rek féké jiko rir mum deedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legui nak bo mané waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alcorane waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jé ca kasso ba lu len fa yobbu lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam niko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yoni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé señ touba comme jangane melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko déggi ci waxtaanu señ touba wi ak ni señ touba di waxe ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa señ ba bala 24 heures nga yegg ci yalla señ touba ni ko ha mu ni waw Seigne Touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbacke muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nupi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sara ngoñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn al adabu mal walidayni teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gem ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangou nañ seen doom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da dis posama dis dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay dom niko du fi amé dom boko yerut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yerut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye dom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ju ci adina sa dom ju ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation biko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak yi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu te amone xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gasal daara ja yallantena abati ma nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jooni
1: ca daara ja bu la neexee nga wax ko fa nga koy def bu la neexee bu sëriñ daara ba ragale yàlla tegal ci loxoom bu junni ba ñëwee la daara ja gën a soxla mu def ko ca loolu lépp sadaka jaariya la sadaka jaariya la waxoon naa ko menn mbokk bi mu ñëwee fii ma ne ko da am ci yéen ñoo xam ni léegi-léegi am lu ngeen may jox lu jëm si ci daara ji mu naa ma ne dama leen di wax fi ma koy def léegi bala maa dee mu naa man leen dong yi fi ne téere xam-xam yi ñuy jàng man maa koy jënd alli woyi maa koy jënd waa juni dong yaa ngi may dégg kenn du ni mas na maa téléphoné ni sa doom daa soxla nangam sa doom daa soxla nangam du àddu téere alquran yi jàng du xaside yi du téere xam-xam yi yépp maa koy jëndi ak alli woyi maa ko daan jënd ci sama alali bopp def ko mu nekk li ñuy tuddee waqfu bu la neexe nga ne ubusle waqfu mbaa ubusle bi amee ñoo xam ne nag léeg-léeg ñu yëkkat seen alal jox ma ko waaw kay ma ne ñii tamit kat lii ma bëgg dong lañ bëgg ci tuyaaba moo tax xaalis buy nga xam ne léeg-léeg nit yëkkati ko ni ma defal ma ko ci daara ji benn bu ñëw ma jënd ci ko ay téere jox dong yi mu nekk sa waxfu li feeg ñi ngay jàng ca téere yi yàlla dina bindal sa tuyaaba léeg-léegi mu ñëw fekk kafe gu jeex ma jënd ko ca léeg-léegi léeg-léegi wala aliwa wala nangam wala nangam suñ borom bi dara umpul xam na ko jeex na mu ko wala nga tabax bâtiment ca daara ja ni la ko dong yi dëkkee fu mu ci doona rek sadaka jaariya ngoo mu ni suñ borom ab tiwa la koy def boo xam ne day servir leer ci sa bàmmeet bis boo faatoo sadaka jaariya sadaka jaariya mu ne bi ci des mooy alwaladu saalih doom ju ñu édiqué doom ju ñu yar doom ju ñu yar gis nga doom ju ñu yar saa boo ko fi bàyyee heure bu xelam demee ci jàng alxuraan mu ubbi kamil bi di jàng isi bi alxuraan jum jàng yéena ko bokk yàlla da lay yónnee sa tuyaaba xasida gum jàng bu ko tegee yéena ko bokk yàlla yónnee sa wàll alwaladu saalih yedd ëllëg wala doom ju julli ba sëlmal rek jàng ñeen fukk ixlaas ak benn ni addiyey saa baay wala addiyey saa yaay direct lay doon direct day mel ni Modou Mbaye Thiam mu ma yónnee xum bëgguma leen publicité ñoom gaa yooyu foofu gaa yi di jaarale xaalis bi mu ngo bu juumul ci sama numéro rek ma daal di ci jot direct sera seconde ma jot ci noonu lay mel bi nga ne baay am rek wala yaay am bi nga ñaanee bu ni yàlla joxal ma yaay rek noonu lay mel boo jaawalewul numéro bi rek da cee daal di jot fa saasa misaaloon naa leen ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyoti Jalaluddin Abdurrahman Asuyoti bi ma waxee ni fekk menn mbokk daa ñëw fii ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñuy tudde fidaawu kurus yu bari laay jënd séddale ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci laa ilaha illallah muy fukki junni ak ñaar ñu addi yàlla ko benn kilifa ak diine am na benn suur moom bi mu fi ñëw ki may wax nii ñu ngi bokk ci suñ mbokk yi nga xam ni ñoo tudde seen bopp Ibadurrahman suñ wëllëre la suur bi mu fi ñëw daa tombeeg sust suur boobu Baye Sam moo aaye ñu di ko defal suñ Sam moo aaye woon ñu di ko defal bi mu ñëwee mu ni ma lii bidaa la waxte yu bari ma génne benn téere ni ko yéen xam naa ci yéen ñu fonk Abdurrahman Asuyoti ngeen Jalaluddin mu naa ma ne ko kaay déglu li mu wax fii Abdurrahman Asuyoti Jalaluddin nee na man damaa bokkoon ci ñi nga xam ne damaa dàq li ñu wax ni fidaaw am na ni yonent ko wax man Abdurrahman dama koo dàq mu ne waaye teewut nag ma defaloon saa bopp fukki junniy basmala ak ñaar dencal ko saa bopp ba xam mu ni benn suur ma ànd ci ab rab benn xalel bu ndayam faatu bu toll ci fukki at ak yaar xale bi yàlla teel koo defal kësfu nee ñu bi ñu suulee ndayam ba wàññiku Abdurrahman Asuyoti mooy nett li de nee na bi ñu suulee ndayam ba wàññiku xale bi ni der yuuxu ni ña nga yóbbu sama ndey safara Abdurrahman Asuyoti nee na ma ni tekk ni suñ borom man ne mason na maa def basmala fukki junne ak ñaar fi daawoo ko sama bopp bu fekkee ne li ñu wax ni yonant moo ko wax may naa ko ndey xale bi kàddoom daanoo rek xale ba ni teqaree ni génne nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana bimu noppé munima sa way na munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde mané kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako baye jotté fa sasa yalla joxal ma yaay jotté fa sasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen luma la maye mana fayé lu rafet rek al jasal ihsan ila al ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasal ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xami len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jëf ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dong la mu ne way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni ni ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna allaha indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man matiel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xamni bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol ba nga fi di la xaar bi maté jangal ko bi maté yar ko bi maté dencal ko bi maté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga nga fi di la xaar tiyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité légui safanu fitna la safanu fitna moy ñew manam dima bëgg safanu yool moy ñew la wax safanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw
0: motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fa xewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joy goné gën yo joy mag
1: gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna tégué ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mud bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mud bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi muni waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca muna am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'ib bil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ib bil arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam ko ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak leen bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak leen fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna mun xam nga lu ko yak muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbeddi mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbeddi mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñu ko bimu ne nuko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib إن أردت الصحبة سأسفه أو أسد أو رقبة من ما قال يدينك بتاعي من سنجوبا بيوت أنا نو ما تخلقنا ينوم ما تجعل نهج لين نوم ما تجعل نهج خرائل عدل نخ نخن يني أنا نين لا سنجوبا نين بيوت أنا نو منا من ما يطول ما نتني ما يطول بالين سأسفه ما ينتكو خمني amul liñu tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ku amul mbañum rus sa safa Seigne Touba néna bul and ak mom ku amul mbañum rus Seigne Touba néna bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko défé copain ci gatchi ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni loy am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako loy am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo kañaan munea mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom na mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu way dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fekk nit ki ni la ko yalla melal nga diko añaané ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na la yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amul limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek wayé nako am rek sa raqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dootu and ak sago dootu sét num ko amé tous les moyens sont bons Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara wayé nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba tax yanan sallallahu alayhi wasallam ni tey leen ñu na mu ne khalim ak sey delega noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko mesiré Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesiré duko mesiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba néna xolal ki ngay fréquenté muné képp ko xamné sa boko fréquenté bo fa joggé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bobu bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenté ko mais boko fréquenté ba joggé fa nemiku sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jomb digal na lako Seigne Touba ni ku melni bu ko fere kanti muk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa xbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy lay ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax señ musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sey wicc bo fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd lacc mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajul
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respect leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seni wajur nakko gangen mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem ngani ko dimatu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni tere nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la tere gawal bako luñ la tere gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam ñu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax doot leen bokk ben raison yeen ñaar raison sax doot leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew mom té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom raison sax doot leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalu mu ko dara diw kay man meunatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitum rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitum rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moodu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj bi moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu ngok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

mooy ñu nekk ci biir internet bi di saaga nit yàlla yi di leen désacraliser di mabb béré bi nit yàlla yi di mabb béré bi yàlla yi di dugg ci jàkkataal ko rayaale ña fa doon julli al musrikuuna ngoog sun borom ni ñooñu bu leen leen bàyyi ak internet bi wa khatilul musrikina kafa jàmmaar lool leen ak ñoom ci internet bi luñ teg teggi leen ko luñ teg na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko loola tey génn wax mu naan dama bañ ko ma saaga yow xam nga ni bu badar teewon doo dem de yow xam nga ni bu badar ñëwoon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ni mi mi xeral ñu ne ko loola tey génn wax li la yàlla xamal lu tey nga wax ceeg jaam ñi mu ni dama bañ ko ma saaga yow xam nga ni bu badar ñëwoon doo dem de yalla neena wa khatilul musrikina kafa ni ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi nias ñom babu seigne babakar si muna muni wa khatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikina kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko faqatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace guen def vidéo khassab serign saga ko yey nga am audace guen indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saaga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saaga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saaga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi nias wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu dekkalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi nias bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi nias ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Mayi Nias nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel ak nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mi xeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowmul badri buñ newon tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma'al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlok muslikuna yi ñi ma ci tiel seen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma'al muttaqin man yalla ñi ma tiel seen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax
waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garaw far mom aramul kum neex nga far waye par par lola l'islam bañ far par lola l'islam bañ par par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñ leen xañ du tax ñu def ko trawo buñ bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la tiyel seen ci mikay ñoñu la tiyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kaffa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kaffa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defante ak ñi nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko de sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ñi nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir konter nit pour konter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahhabist bini wahhabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahhabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men Ousmane do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koko mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy wéddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom attunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxi togn ko ginnaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci wolosam damé mo xam wa qatilu al musrikin kaffa kama yuqatilunukum kaffa wa lam anala amal muttaqin man yalla ñima teyel seen ci mikay
moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muy nak sun borom bi muy jéxal muni mom tabarak wa taala fukki wér yak yar amna ci yent wér yo xamni wér yu sakare la wér yu sakari yu di yent wér ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañoo soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañoo soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqli amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow tak ñippayam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaa daat yi la yalla jox warma bani bu ci kenn togn jox len warma bané yu sakaré lañu ndem jama daadi ño sakaré waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daadi lolo tax yenenou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakaré sakaré mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor benn julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gëm yalla deug deug deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag mag yow nekké won dara ci internet bu lulu xotti war may julit ñi rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma ngeen balma kon ñongi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tumal boy len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko dé bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi nu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ne tay genn asaka war ko genné donte asaka ji tëm ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax yeru koor lañ dak pour guéné ci seen asaka waye nga xamni dal atun julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réyak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax wala ma tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar am ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram
di wéru yalla war mal di wéru mag jël nañ ci sayyidina bi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahr ramadan sahr al-lail muharram muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi koor ngeen gi koor gannaaw wéru koor xawma ci koor gu gën wor ci wéru muharram wa afdalu zalati ba'da al-farida salatu al-lail muni sallallahu alayhi wasallam neena ngeen gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddii baye bi nit ñepp tudd nga jog di nafila di diyal ak sa borom tabaaraku ta'ala muni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata genn hadith bu guddii bobu sun borom di wax naan genn doom aadama bi di fut defuluma dara luma gënal lu lima faratal ci mom mun waye gënal lima faratal ci mom nak bu fekkenté ma ngay gor gor lu ay xéeti nawafil man na dem ba mujjii ma nek beutam bi muy xolé lamiñam bi muy waxé loxam ba muy jappé tankam ba muy démé fu ma ñaané ma may ko lu hadith bu guddula sallallahu alayhi wasallam ni kon nak ginnaw wéru koor xamul koor bu gën nga wor ci wéru muharram xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye makka ñew medina yalla dafa dogal mu fekk fa yahudi xam ngeen ni sax sahaba yi sallallahu alayhi wasallam bi fi joge bayyi wu fi ñu japp wéru muharram pour mu nekk premier ci wéru yi tambali ci atum julit ñi sayyidina abubakar bayyi wu ko fi sayyidina omar ci jamonom la lolu amé omar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamanteni daf daan bind ay lettre gouverneur yi nga xamne ñom la tek ci région yi bi yalla dogalé mu am gouverneur bo xamni bindina ko lettre légui nak bi lettre bi accé gouverneur bi gisu ci benn dab mu ne ah lettre bi day dama xamul ban date la wara doon ndax bu fekente ni jamono bobu xam ngeen ni moyen de transport amul lettre bi meuna jogé fi 1er janvier bala yegg danaka meuna def ñaari wër xeyna wala ñetti wër min na kon ñom julit ñi nañ wut wër wo xamni ci lañ ñi daté ba nga xamni bu ëllëgé luñ bind lu nekk danañ xam dat sangam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mëna xam légui nak bimu waxé loolu sayyidina omar daldi wo kibaru sahaba moy sahaba yu mag yi daldi ci def ak ñom li ñu tuddé musawara daldi diiso ak ñom xamal leen ni kon nak nañ jema xol ba xam ci wan wër dañuy japp mu nekk premier atum julit ñi ñi ni nañ japp wëru badar dara xare badar muy indi ciow ben polémie mu dox sen digënté ñi bañ ñi nangu ñi ni kon nañ japp xassatu uhud ñu nekk ca ba mu ci ñom ñepp ñu d'accord de po ci ni ginnaw dal muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diiné yalla ji ci madina fu mu nawara kon nañ japp wér wowo ñi ni kon d'accord légui nañ japp wér wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nekk premier wéru julit ñi nga xamné ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwé mu nekk seen premier wér bi nga xamné ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam ñew na madinatul munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu posé len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afétu luko sabab mu na ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonantu ba Musa alayhi salatu wassalam yonantu sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonantu la te yonantu yep ay alliye lañ yonantu yep ay alliye lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ñoo bokk jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay alliye lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom
ci musal gem musalon yonent yalla Musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi nga xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né Musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam légui nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow de da nga waxon ni ni mir dal ak say mir deppowul ah legi nak yow ya nga nuy fekk ci kat ci sunu mbir te moy fukki fan muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukkel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukkel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alihi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax ni legui de faman saa an yasum fal yasum kum neex nga wor waman saa an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legui dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legui dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy wéru koor legui lool rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legui ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won Musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legui te sayyidatuna aisha net li ko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netale wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëk wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya صحيح عند علماء التصوف واخره عاشوراء ما قصه الانبياء صحيح عند علماء التصوف خيو خيو ييغا خاني مو خيو تي عاشوراء تي فكي فان يا تي يوننتي تي نيت يالله يي لاني علماء التصوف موم ويرال نانكو داكور نانتي كنين كوكو مانا ويديت نيوم داكور نانتي ulama tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabarak wa taala binna sun mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen lal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex lal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin shaytané mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu deggé lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yaqal adam alayhi salam ak soxnam hawa ndax
lirna gisun borom wax wa ya adama askun anta wasaujuka aljanna wakula minha raqada aysu si'tuma wa la taqrabu hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam dege lola ajana ak nimu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun ajana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garab ga moy beug yar bakkan bakkan lim geuna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma laminan nasihin ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gise yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha lol la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tubul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def peppum kesse garab gum djub beug laq ci yow nga daw bako fa ni ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel mi nga xani fuddel ñew na ci garab ak fuddel ci la laq mu dag ay ciar dal di wure la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nanguko tabaraku taala tuub bu deggo day and ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah taala fatalaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu tawwabun rahim yalla neena ci sama yermande ci sama mbax sama top ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jéggel ko ma sanni ko ci xolam ba tay gis nga yermande yalla ngui dabatal fatalaqa adama min rabbihi kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jiggal ba nuppi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jiggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amnañ wax ni nak
da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la ton sun borom tabarak wa taala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko batu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babula moy buntu bi yalla yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabarak wa taala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggel sayyidina adam ali salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam inta yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogu la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddek beccëk al musriko ne yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko daana ñu bayyi ba muy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yat mu daanu xam bañ ni deena mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mu ko rayal ma ñi ñep
mbollem ñi nga xamni ñomay contrecarrer dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow suñu borom xala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp suñu borom ray ñepp suñu borom xey ray ñepp ah gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul nalako ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu niko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay len tan épargner len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mune ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mune ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muné ko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajena fa muna muné né len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko ni ko tabarak wa taala légui nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud e xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal lama wota sawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak benn opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yont yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yont yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Musa mo yoron pouvoir bi Musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister
waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firaun moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firaun moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa ay mënul ci ñom lu ray rek mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firaun minitaay Moussa ay di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak minitaay discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nek ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firaun ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaa faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légi sama asa secret sama asa secret nagn ma wëral dëkk bi nagn ma wëral réew mi bëpp kër minitaa buñu xam ci minitaa Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki minitaa Moussa la mi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi daldi dugg dekk ba dugg rewma di renseignou ku ñu xamni minitaaw Moussa nga ñu croise keur biñ ko défé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem minitaay Moussa yépp identifier nañ leen mune kon nak ay tia dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom te xamni minitaaw Moussa la wala fu njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamene gaay war nañu xey pour ray minitaaw Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min ay sulaa yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wal beuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu ray kadi mom comme jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray len borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firaun la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la mom mi joxe digal biñu ray ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñepp ay minitaaw Firaun lañ Firaun nak di opposition bu radical bobu lolou merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yontu yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal
لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن على المدركون قال كلا إن ما ربي سيعديني مي لما واخون لغي ميغا خاميني ني اوبوزيسيون راديكال بوبو غا خامني توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كنا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالا اي مينيتام ñu dal di tak ngir fasku yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ leen seukutele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wërne opposition bu radical bi ñuy wax Fir'auna dana ñu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini bamne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wirus yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla niko musa lu necc sa loxo du yat mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb bi dor ci geej gi geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca satax lu ci yak say minitan say dina Musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa an jayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko wa legi ba nga musale Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam Fir'auna kay moy xey nan Musa ba lamine ñepp di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu Fir'auna tudul turam sax dañ suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi dess ñepp ma alak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ngeen balma ulama wa tasuf ne lañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekone ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina musa isa ben leader le won bo xamni momi da demone bu mujji ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujji diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jiñ yalla mujj ñi diko jiñ doomi yalla
minitami nan ko Musa teddal nelaw ken dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci Yalla Isa mom dafa xam Yalla lutax mu xam Yalla moy xam na ni kenn teewut kenn muñtu mucc kudul ko Yalla teel kudul ko Yalla mussel pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki Yalla mussel yont Yalla Musa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya dhalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare moseni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulidtu ndax bamay juddu ben minitane ku fa te moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddou ben minitane wu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alay yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñ démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla mumu kep la yakar ci mum musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legui weddi na le minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal ma wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yuru fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak ku ko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi yam turun yene ngi ni don wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa domi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka mi isa moy mune alasi fi yam turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama domi maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe it nak waxo deug waaw ñu pamte ma sanni ma fele mani yena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax na ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla lama wata so neenañu xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musulé bisub dekk ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu
lolo tax ñuy wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika gennaw li la motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yonni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonnati yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñuy don yonnati duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñuy don yonnati kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran

fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dede téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dede yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais yi motax señ touba bañ ko neesa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamnaul hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biiru jeun wowo fa la koy bayyi ba kero ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biiru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonta ni yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam lolu ma nga suratu safat wala ma wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la legui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival
mom bayam Yusuf alayhi salam da fa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muné ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ñuko mom leader bu mag bi ñuko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade ñuko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade niko waaw waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna muni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader re bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré rew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara defalati justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme legi mom xale la amagul experience mu dal di genn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national biñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyé bo xamni comprendre na fiñu nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko Yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgga sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lool xalaatuñ ko mu na même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde corps ñun ñoy doon ay garde corps duwaye bi ni len kon nak yobul len mi dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في قبايات الجب ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dédé leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bimu joxé mom kay mënon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobulen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobulen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké ni bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqi ubahda siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu fekké def ngeen lima leen wax bu fekke def ngeen lima len wax ma nga soratu yusuf bu fekke def ngeen lima len wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusuf ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusufa mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waaji wañu ko waat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana sa way ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ feele ci gannaaw ndegi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi nga xew lolu joye leader yi nga xani mom yag na opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yag na opposé xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gëmut man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen na sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïl Yassine yam ci Yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax wala liñ lay niru lu bax liñ lay niru ñu honnête
ño dakk wor ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bi damin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ño fi dakk wor waaw seigne modou jeexal guma leader yi dese won na leader bu ñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrouz teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge ah bu dé sun réew mi nak réewum layig la Al-Quran bokut. Sunna bokut. Awa yin. Khana dungen ay julit bani Al-Quran bokut. Sunna bunyen ahakay. Baye lin nyi julie ka war rek. Baye sun birum adina mam genne lin ci Al-Quran ak sunna. A julie ka war nak. Ak tu du domak. Maye jabar. Koko mam johar nan ko Al-Quran. Yen wa Al-Quran mam. Lolo jote rek nyew lin. Yen lolo rek lin nyen di doye. Yen mam. Lolo rek. Motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg xuma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joge fi système laïcité joge fi mo wara don seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolo du deug meunta nek da ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay té moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsaini min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonko ciuru genn nan bu mu wex la sol kulay gem ken gemula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sanser système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsaini am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëkk ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen mohammed mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ñu ko sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def mu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy defé gaay di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mu de wala bok man buma de politique sama politique yef ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique guma waye nak niko gaay defé ni seen nax yi da melni
dama leer ba melni sama reddi baram ci nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tioxel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wir dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di len yé leb na len kal na len di len yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis gulen nangu ken ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonent du waliw la hawla wala quwwata té wax gi ngi koy wax daray al-akhiratu khut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nuko ci seen tayok bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte seen ñaari wajju lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal seen ñaari wajju lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari wajju waye nañ dund li waye bëggal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo bëgg defal ko waye bu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hey ya fi becc nga lon sa ñaari wajur malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaari wajur malaakai dañ lay war bu la ko dara jaral bu lo malaakai war dedet bu la nga malaakai war la yow mal xiyam bëggal ko la sopp defal ko lula sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café ay wajur duñu desuko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngeum dogama and ak lol lepp ben way ñew na ni jarañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja te lalla sallahu niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi niko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa khulil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi diko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut ken duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri ken duko wax ci public epp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna war ngop.
lolépp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner kula seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi yéré pousse bo xamni café ataay lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xelli ci ataay ji dag nana def ci ñew ni ma am édé Seyd Touba ni ma mang lay diglu guddek beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc etc li do nga motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma ma samba bañuma ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nangu ko fim la limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fa seenu ragal yalla tollu nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diiné warutu la doy ci sa adina deug kuy jëfëndiko taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab mourid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes lolum doon lolum melokanu max la max wa max max moy ñew dugg ci sa bir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay la rek muni te sax motax ngay gis sax way jur yi leg ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom dom ji day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ñoo mer yeen da ngay na tardé seen affaireu bidda yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mag gafa jaar de mu to sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mag dug na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way goor gi man seen bidda yi seen affaireu bidayi kon dal seigne moudou li yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci dar ihya ulumuddin ñom serigne cheikh jonn ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxna jaynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal nako noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sall nek fele ci angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci angleterre seen taxaway mukhtar sall sax mi ngi ma doon wo sank rek di nemmiku ak ñaan jazakumullahu khair jisaahi kon dal kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakumullahu khair jisaahi di len ndokel jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

misal ben wali wagi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum wali wum mu dalal ko moromu wali wi bim gané ci amna ab jankam bu ne ci kër gi jaamam légi mom wali bu mag bi nga xane mom lañ sét ci ñom ñepp xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wali wam bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ca dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw di ko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayyi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may wali bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may wali bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu wali bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom min gëwma lolou nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla di ko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti wali ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti wali wilaya gi nga xamni iktisable la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa judd walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu judduwale ko am ci ñom ñoo xamni buñ ko judduwale dañ koy denc laq ko fe bu nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ñoo xamni buñ ko judduwale ñom dañuy yam ci lool rek ni yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk

moy soobu nak legi ci lefum yalla mi di nar nari guddik beccak bayyi lepp lu ban ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dekh la waliw wo xani ak dekh la waliw wo xamni geej la ñi waliw nga xani mo def ten moy waliw nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba tewé hadara ba waye lolu mu jappone waxtu wo xamé ni teud na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn walli bi nga xamni moy geej nak moy walli wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy walli wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salat singa bu sala neké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu neké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu neké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du njaalo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigo ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jibluna womatu jiblu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jiblu sa bo ne jibluna te do top ndigal do baye tere jiblu wo de
njeblu wo de ku jeblu day nango top ay ndigal di bayyi téré buñu rando tout ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñu na mun fa alayhi tawakkalu wéru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wéru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin mi nga yunus in kuntum muslimin waaw legui ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingué ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis luko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kudul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bisni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibal na la sa bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu propose ko dara lu l'islam ñini Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëggé num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw sidiké moy l'islam rek wétal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw si dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay woté jox len alal ju bari bim diké Sulayman ni dem len ngeen delo ko alalam ñoko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jaamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni mus ko wax ci kenn
ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum ngani injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna mahasir al anbiya ikhwatun inna ma'asir al anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bok nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wasalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadis ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wasalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasalam moko wax ma teulutu hadis ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amma atuhum shata way wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alayhi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bëb rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ñuma xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شعراء سن بروم نينا لي ام با ام موي سرع لكم من الدين ما وصى به نوح دين جي ما جخ محمد مم لا جخون ينت يالا نوح مم لا جخ ينت يالا نوح موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñini wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienté nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk
sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki borom tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo borom neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent génération bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent muni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen jaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga surat anbiya man yalla yonent yima yoni won tan jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man donguma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo xal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni du yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni du yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nobbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba mu seen genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de muni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxat ci benen aya mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw muni jaar len ci yoon yi mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître
ngeen balma ma reconnaître Daoud alayhi salam muy sama yonent jaar leen yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulayman muy sama yonent jaar leen fi mu jaar khul sadaqa Allah fatabi'u millata Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñoom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñoom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon la wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ñoo xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko ni dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu señ touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf mune ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn mune ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulu dañoo soobu yonent yonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek ñu wañ ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta déllu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak loola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbos ku dul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dabla way reconnaître kon dank te toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkula gem rek jeru ko yonantu sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonantu sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp se go xol am kers yonantu yalla na am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuyaba waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ng ko def lewu la ba nopi wala fi ng ko bëgg def lewu la ba nopi nga ci digge aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara Allah wala saman ay nga xamne ay teoricien yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni Daoud alayhi salam
andana ak luko lewul Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahim yalla mine ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchat cha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchat cha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahud ak nasran non lañ dan def ci parparlo muy tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatu al muslimin ben nob julit ñi bu mu masana ak ci ay yi melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kono hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud waxulo kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet qul bal millata ibrahima anifa wama kana min al musrikin wama kana min al musrikin bula nexe ngani waxulo kuno muridiyan waxulo kuno tijadiyan waxulo kuno ila akhirih waxulo muridiyan tahtadu aw waxulo tijaniyan tahtadu aw waxulo khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulo kuno muridiya tahtadu waxulo kuno tijaniya tahtadu waxulo kuno khadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intama ila tidiane aw intama li ahmed sawa'un intama ngi ko xati bayit ba
xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intama ila jilani aw intama li ahmadi tijani ila akhiri ila akhirih señ tibani akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmadi tijani na mu ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal murid ta jaar lefum señ touba sabat ni photo waye don murid ba nopi señ touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ isa isa jëm pem ku ñu jëm sowu ñu not takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahim lum ci tek qulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahim gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci seeni seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatu al-muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yep luko waral ni nga xamé ni wedd qubu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kul walliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bambax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal
moone togon rek day ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yom ba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërsek ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay cham waxtaan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaluko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni miix lolu par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo sayidina abubakar sun mam ju tedd ja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len di ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona abubakar dedet abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bo ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok
way yalla nu gënal sëriñ ci li sëriñ ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaarale ci loxoy sëriñ ci mën nako jaarale ci loxoy sëriñ ci way sëriñ ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lool war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way way délo ci leen ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xar mané ko déxé reen di samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak jani ko dekk reene ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñimi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmé wax dañu xamni ñoko wax ay fenn la duñ luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi loolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yenn fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li dé ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtaan nak bu ko waxtane way denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle giso ki ma ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tuddati xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci ko wax ne ko yoon balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def ah safwan kay nenañ da deso nak aysa ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna amune safwana ma gën fouf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako mako jomb kon waxuma mom muné ko nenañ aïssa la ko don aïssatu la ko don defal de muné subhanallah muné a légui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aïssa muné waaw gis nga li ñu tumal aïssa muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ci rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko jombalel ko ko ay jombali woko yonent ba diko far di netti nak lolou modi njumte lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defar rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bakkan desca wala bok bu bakkanam desca muni yonent sallallahu alaihi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digeentek aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma ngi yore tandrama diko lek muni tandrama adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di sataxlu ci bir xex bi lolu tarixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahr falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu mëno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatud dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutakh sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yuridukum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wurtu doyal dal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé ko nonam ñu togn ko bafu ya ay droitam exilé ko and ak lol lepp mu bolé ko di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba mourid buñu askan la ci Seigne Touba wéré su ta dig ci yow luy doye del diiné ndax ar rasul bi khadril mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci saw lamine naka nga mëna nek représentant wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di génné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëru ko dina jëru ko képp ko xamni ni dégg na ko ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bokk nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnatan sayyi'a waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku fi fentu lu doyali muna muni lu doye di lola kuko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba
Cheikh Ahmed Bamba neena ci masalikul jinan bayil den top ruksa yi ruksa xam nga baña ko war khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alayhi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dina perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf atabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman ila akhri ila akhiri mun ya khayra dayfi atabil bisr wal madad yow wéru koor mi nga xamné amna ay gaay yu joxé fatwa néna ñuy bu len fekké ci procès sangam bu len wor muna muniko atabil bisr wal madad yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indilo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tiranga ay taxel ñu tiranga ay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew ti indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ceep tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceep ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ceep lakki bakkar ya khayra dayfi atabil bisr wal madad muni kon nak bienvenue ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu jote bu la fekke ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk mune ko xam nga man luma lay terale mukarraman bi khiratahati wasadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u mune ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna mune ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga riy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga riy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reuy fi ñom ba duñ joxe fatwa naan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amuni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gëm ko amna ño xamni luñ deg jëm ko roy ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won
wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej mukk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mo ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di nat ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhan ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakari jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci wulam ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najis bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adam jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné muni bam dess jënd jëf rek ñu ñu jojan la ñu xana jëfi koor koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax muni parce que koor yowmal khiyam ma koy fayal sama bop salaire koor man yalla ma koy fayal sama bop mais amé may tok ci gisé bi fay ko mais amé may tok ci banque bi fay ko mais amé koor man yalla may ñew tok ci gisé bi fay ko mais amé duma yabal kenn lenen dudul koor nak waji ñew re tire compte am dem ay koor mo man yalla ma koy fay mais amé wana aju sibi rasul sallallahu alaihi wasallam ni asiyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min alqital kor defense la kor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belende non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belende ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamat akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamat akbar lolou kenn war nako doyé dal nit lolu ken war nako doy est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu li ngay jël ay waxam sanni fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem dina mëno ñak baña dem solal sa mbum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko na ciodi rek la ak ko xamne ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al-qiyam
koor ak alquran ño tolo daraja ci ramu ëlëk jaam bi ko doon def ëlëk yowmal khiyam koor ñew nek awoka nek awoka liko taxal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay ay avocat ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay len ay millions ñu ñew dila defandar ñu dila defandar muni korit non la mel kor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom kor yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew dila defandar yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abd yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew dila defandar bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni luñuy def ñi dakk procès bi koor yow mal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelédel dila pelédel kor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wér yi ñu nekk te muy waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لول ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor nima ko faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi nga xane ñoo ni fi jitu won xéet yoy yep par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek mune non la faratalé ci yeen koor mune nak koor kat jublu way bi du len ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñu nak koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantou la buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun kor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantou la na muni kene meunta te mu baye la ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye la ak effet muñ xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor du guna la te dugantou la ñoñu moy rabani yine yi ramadani yine yi nak mom ramadani yine yi koor du len dug ramadani yine yi koor du len dug mu motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wañu daanu ci soor rek ñu seppi sanni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut
fan yoy nga xamni yegut te fan bu ci raw mënoto ko amat nga diko leb ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor ji nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba dama jëkë jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lisina yutiqunahu fijatu ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam da koy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki boole koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

0: bi aya bi jeexfale neena wa antasu mo khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mane wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mane wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeexna mënuto am benen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundigi mënuto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xass dag ce billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tard perte ce billet bobu rek ding ko falan jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni fele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Ahmed Bamba neena najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan neena man seigne touba ma ngi dialek sama borom ci wéru koor ni ko lutax ni ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maneko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonenti bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahril aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu rahman kor seigne touba neena kor moy wéru faydu rahman kor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis ba moko saxal yonantu sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayti man istata ilayhi sabila aw kama khala alayhi salatu wassalam kora ngob sahrul aman wéru sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la dé Alex sama borom wéru sécurité té pourtant dé bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam waye and ak lo lépp kat ma ngay dé Alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koor ngok waram xam xami nak nenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la nga demé ci ana bi lay nenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom nenañu koor ben ponku la am moy al imsak té sa bop ci lepp lu yak sa koor ben ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yak al imsak té sa bop ci lepp lu yak koor gi mo xam luy jaar ci gemign ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukay wala benen buntu bi ci dess fumu ci jaar ba yegg ci sa mbax man na yak sa koor benen bisil moy ñaari banex banexu bir ak banexu pey ñu min dañuy yak koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumb lepp lu yak koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat koku anabila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu ne waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene sart la yene sart la lolu tax yaronata sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle su bobu nopi delu ci wat ci keer gi dal ni ndax sayyidatu aisha mo ndeki amna fe mu ni dedet mu ni kon worna ñu ni kon fanano wul yene ji wa demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la koor ñaari ponku la ñi ñaari yan la ñi ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel ni fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dok lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop xam ngeen ni ci melni seigne touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir daana dinkane ay talibim ni len na ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sell la mom seigne touba danako dinkane li nga xamene ci walu tawhid imam al hasan al ashari la ci top al ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsan min ahkay man seigne touba ma ngi and ak malik koor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi ñuko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal lu dagan kon seigne touba ngirum malik la top ci anam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu yi tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngirum malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-khurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan neena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dox wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara su boba defo tahjil su boba bayyi nga sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def mune waye nak bul sante jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant so wogut min bahdil khurub lañ wax ginaa bi jant soye yakamte dog nak ba jant so wogul nga dog mune bu ko def mukk mune ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki aya mënu ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnul islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama anni rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci yu naccio diko yi munam ni yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci yu naccio diko yi lebo nak lupen ak yollo lemba damtan yi demé non ak taculin murid munam ni ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey la lay tero tiranga ju reey tiranga ju reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muni lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ni waye koor nak bokut ak lolou ma tax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akli faqat fi mahtubira mun mom seigne touba ma ngi len di deng na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du baye lek baye nan dong lolou xif la tuddu min ko lan moy koor mun is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa muni bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawmu an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamni day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muna amuni fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna amuni su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkan noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an nasrata ila al haram wal mas wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug koor wa kullu fikratin raddiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doye di dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doye di wa kullu fikratin raddiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaiika kana anhu mas'ula fu'ad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillaak samba sisé ko mom té moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko xani sal sila la sant wala samba wala jaxate bu xëd gëté muy dama baña xif tax
2: moy al mahi moy al batti
1: yalla xam doyna raxasu ba ca cionca la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndogu jotey ke def ko ni lolou mom ci bayima la bayima rek moy doxale mom bayima dal moy def ko timew ñam defé ni ko su joge do tusurati ni ëpp na def seigne touba neena lu ëpp na def mom na ñi sant jaxate ak si lañ ko baye xel bu ñeggé ca koor ga ñu baña top seen nday jor ñom tamit inshallah taala kon xamna seigne moulu ci gattal li moy li nga xamni andi won nako ngir waxtane ko ak yeen ngir jëm yalla fatlanté ko ak yeen inshallah taala ndax dama am gën go xamni mi ngi tok dima xaar te ñaari dimanche yépp émission bi amul lool rek motax may na profiter pour def ak yeen émission bi ndax xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu féké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tudd moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ah ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ku défé xana ngeen and ak seigne moudou ci rediffusion yi bu féké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu waré jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu ah inshallah taala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolou batay lolou mana nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtane lu jëm ci koor gi and ak xéti nafile yi lolou moy tax xamna bu wéru koor xëjë toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la waye damay bañ ni sant jaxat yak samba defé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi kon ñing leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulum din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm daara ji ñing leen di wax jasakumullahu khairu jasa inshallah taala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xamnako waye ba légui rek ba légui jisakumullahu khairu jasa ak ñi melni ñom ñom seigne ahmadou diallok ñom seigne amadou diallok ñom seigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna seigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreum di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jisakumullahu khairu jasa yalla leen yalla fay yalla na leen alquran fay yalla na leen yalla taxaw yalla na leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla nga ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculé pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasakumullahu khairu jasa woor na ma ni su ko doole mata won te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solol waye nak innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki su ko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa yi sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal
0: moy politiciens yi politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ na lab ci politique ba melni soowu mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhadji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhadji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man beuguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhadji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoo ñi rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñudul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma boole ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul ëpp na ma fa juroom benn wër lool nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul ëpp na ma fa juroom benn wër ma nekk fa rew mu seigne touba niwul lool la gëm ëpp na ma mané fa juroom benn wër yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegeluk bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

intellectuel la képp ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni képp ko ajmaka bu mu ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci wallo ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul intérêt personnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni ñi nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawado fa inna khayri sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moyen may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rusul qihda ak wer rusul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bëre bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo de jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikho ne nenañu tufan ma nga xamni moy tufanum inta yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñu wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam mu tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor bo leen ko joxon ñom mën nañu dem fukki yoon Makka ñom fukki yoon Makka fenn fu ne maye nga fa biye Makka wañu ko wadde aji wat Makka te sa bor yaa ngi ni gañi gañara sa employé feyo ci kenn kon aj maka gok ñi yamale fofu liñ doon wax ci walu gogu ñu delu ci wat ci farata yi yi nga xamni moy farata yi ki nga xamni man nako ba diko def farata aj ñent rek la ñen yeneen ci dis nak ay detail la yi nekk ci biir waye ñent yi boko defé moy aj gi mom wërna yeneen ci dess nak lu se manki xeyna amna loko meuna jange wor mba rayu gatt mba lel juroom ben fukki miskin mom la si ahmad bamba teunk ci khasidam ga mune faraidul ajj ladayhim arba'u fa niyatul ula alla ma yusra'u suma tawaf lil ifadati a'dudi shaniyatan laha bi khayri fanadi wa sahyuna bayna safa wal marwa salisatul ma'dudi duna miryah sumal wuquf listamih bi arafa rabi'atul arba'i kun sa ma'rifa señ touba neena aj makka ñenti ponk yi dong la ñent yi rek la moy farata yi ba ci jëk moy an niya yene fofu batay mu am ndaxas gu fi am ndaxas gu fi am yene moy da ngay gis kula tagu jëm makka nan ma ngi dem penku ban penku xana li nga dekké sénégal la tax makka fété la penku am na ko xani makka soowu la ko fété deug la inna ma ahmalu binyati xeyna sa yene moy ma ngi aji makka mom nga bëgg wax waye nak ñu ci bare bare leg legi xuma dal bëgg bañ kula bañ kula xuma gemi ñu lañ koy wax xuma nañ ko mëna waxe dal waye en tout cas bari na ci sénégalais ñu xani lool lañ lay wax ma ngi dem penku dédé da nga nan ma ngi aji masalam mi ñu wax ni ma ngi aji mu tabbi ci bir yene ji nga xam da nga bëgg aji ay ma ngi dem penku lañ wax nga gis ko xam da nan dama bëgg siyara ji ren ben mu ni siyara ji yonent bi nangal dedet neel damay aji dama fas yene aji ren mu leer nañ niya ci la bok ci ponki la nga fas yene aji makka bul wax ma ngi siyara ji wo da ngay aji bul wax ma ngi dem penku demo penku da ngay aji ndax amna ko xamni ni makka fete wu ko penku sawu la ko fete neer damay aji fas na yene aji ngir yalla koku moy al awal ñaarelu faratay aj moy tawaful ifada bi ngay doga dem makka bi ngay doga egg makka lolou nga don def koku lañu tuddé tawaful khudum waye tawaful ifada moy suru tabaski bi nga xamni mbolem ko acci won makka da nga ñew di wër kaaba gi tawaf bobu farata la ci aj gi farata la farata moy lepp lo xamni soko baye aj gi yaq définitivement bobu moy ñaarel bi ñettelu faratay aj moy dox digënté safa ak marwa bayna safa wal marwa nga jël sa wal sa participation ci dox nga xamni mom la hajara don dox digënté bobu hajara ñu xamé ni ibrahim alayhis salam ñu ne ba allu kert ndek mu bayiko fi mu nek fek doom joju di ismaïl nima ko waxe sank dem pendant 13 ans doga delu ci wat wala 12 ans bi mu delu ci waté la len fa fek ci ndigalal yalla wara tabax kaaba gog hajara momu bi mu fi nekk ak doomam joju te doom ji mar mu bëgg ndox mu mu naan muy bagante digeenta ñaari montagne yoyu di yek ci kaw montagne yi di sentu ba xam ndax dana gis am ñeug mu fa jaar mu ñaan len ndox gis nga ndox nim nekké nécessité ndox delu ci wat na fofu sayna jibril bam ñewé diko bënal samsam la jul 5% am nañ wax ne xalé bi ci bop muy ismaïl fam doon dor tank yi fofu la samsam bal
kon dox digeunte safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri lala al qur'an wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeunte safa ak marwa dox digeunte safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lolu way manawa arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retan lay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisu weru ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéri feñoon na dembu ndega wéri feñoon na dembu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su baba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wén xéer ñaari picci da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa diko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sababi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mbooleem actualité yépp la laal
nak legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam bu waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallah ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal nafa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna ya ak tay li tay dara interesse wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidahwati ta'amma wa salatil khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارمل bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen miixa moy jufa fofu moy milieu bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom jufa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joge Sénégal bala ñu dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy Juhfa légui fan lañu armalé moy Birru Ali mom lañ tudde légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé bu dañuy baye ko côté Iraq ñoo ñu ngi armalé fuñu wax Saatul Irq bu dañuy xamni ñoo baye ko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp tay rek ño bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañuy armalé Sul Hulayfa lañuy armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Sénégal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara so nga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xam nañu la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca waliyal kafirun benen rakka bi na jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu de qul al-kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonent sallallahu alaihi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symbole ce moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention xam nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxay yow mal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ndey nit ñepp saga walli wi yalla yepp tumal julit ñepp te ya waxon yalla niko ginaaw ci tay bima joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jënde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diiné dafa yombal jëfé lu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yep ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci plaçam manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lolou tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jéxut man na mayna la benen possibilité moy lan mu ne ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan ni fukki fan kon agn makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafel wa yalla mom jafelu ci dara jafelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak geet nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula khursa karaw señuto dindi dara ci saw yaram ba kérok aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sawé dafa damu

ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gat muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal di sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement ni mako daan défé ngërëm li du ciagenu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nekk ñi di yobante seeni bokk fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nekk Italie neena mo nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof ndjay neena kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak lélegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiyou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw teyit mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit don na ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako tawalay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërem bu baaxa baax ndax ak yëgle ak safola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju baax fuko way jëfé rek yalla gis nako fuko way jëfé rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu Serigne Aliou Guèye mom tamit non la mom defena am japp na Serigne Aliou Guèye la tuddu manam ba légui sax fimne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni Serigne Aliou Guèye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom rek ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yag na bañu miracé mom lam ci am muy nañ mako joxal Dar Ihya Ulumuddin tax lele goni yi diko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari.

ayu ñaar yoyu ayu ñaar yoyu motal rew mi ayu ñaar yoyu mo fi yak ay milliards yu dul jeex barki dembo ndjay te balegi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci askumba wala mu nek ci tubey ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonentini ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dem bo ñay ay wowo nek ci digënté askumba ak tubay mo taal suñu rew yonentini ma waqa'u llahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg leg nga deg borom xam xami wax ci wax ju neccio diku wax ju neccio diku wax ju neccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolu japon nako yalla xam nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xam na ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa kuko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni legui ab employéam lo xamni moma don sakku motax jëkkeer ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jëkkeer ji niko way buñu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci duko nangu logique diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu gor sa mbindan sa bu ne dañ ma dang ma don sakku donte man na baña wax deug faawu dañ ñuko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquis le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte meuna bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqugul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday juro xamni yow yaak sa jëkkeer ji yena siq doom ju jigen ji yeen ñaar yena ko siq seen digënte yalla jéxal ko ngeen dem tribunal tassay bi ol yeek ngeen rafetal ko dedet nga deg ni sa jëkkeer joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom di ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci sa ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaay ma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaay ma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wi yal

bis bo tuddé bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de giñ na ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jiñal sa bay viol ni jël ko ni ko raw ci kasso bi luko def lamiñ lamiñ motax yonent ni man waqa'a Allahu sarra ma bayna li'yihi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adina am te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nangou ko xel nangou ko sun borom neena ci alquran wa yasakhila lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamana bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem ku ñu akissé war nga ko roy ci Yusuf alayhi salam Yusuf alayhi salam dañ ko akissé viol dañ ko akissé viol mom Yusuf alayhi salam ñu dem ba yag ndaw siko akissé won dal di taxaw nak dal ni tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek Yusuf yiquma ak mom dara Yusuf dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug moy Yusuf yequnu dara jeuker dina ah kon tay legi nañ dem genné Yusuf ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nañ genné Yusuf dañ ko togn Yusuf kon ndek deful dara ñu ñew ni Yusuf président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusuf ne genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbollem jigeni Senegal bu doon Senegal la mbollem jigeeli Senegal fekk Yusuf dañ ko ni president neena nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yore walu mbay mi nomé na la Yusuf ni buma kenn nomé tank deug leerul ba paré buma kenn nomé soxluma ndom ba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen ma ngeen dor ma jox ndom ba tank lolou kep ku intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga doon iliman na lolu teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora doon imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu kan mun xana rambaaj namam rambaaj husayfa neena yanantu neena rambaaj du tabbi aljana rambaaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soole ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu naan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaron tou sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jëlé ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma
yaronte sallallahu alaihi wasallam mo genn don doxantu ci khabru ya la don doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yak len di duma duma yi metti ta yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yak len di rek rek yu metti ta yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax taxuko am solo ba yag mu ni ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw liñ def mu ne kenn ki am rambaaj la won waaw mu se rambaaj la won wala madame rambaaj mu se rambaaj la won wala madame rambaaj mu ne motax malaaka yi diko rek rek yi mu ne kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nuppi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day bayyi sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith na waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj moy seen métier lu ko waral moy damay wo seigne modou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok funu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe WhatsApp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la nekk mak may enregistrer on surviendra mak mom ñu dal di fewelo bokkatuñ fuñu fété mak mom mu commencé jël samay audio rek wala mak mom no bok ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu demé ci présidence man la fay nekké mak mom ño bok ben gox di ay responsable waye bu demé présidence man la fay nekké de yak parti bi de secrétaire d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekkon te bam génnen subhanallah mak mom ño bokk serigne waye sa bu joggé étali ñew mak mom suñu serigne da nañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa bu ma ñibisé sénégal peut-être serigne bi joxna ma lo xamni jox ko modou mbay jam wala joxna modou mbay jam lo xamni joxumako man ma joggé étali ñew serigne bi laaj ma ana diw ah diw de mom légui ba neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi ngeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi ne man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi makoy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaire am diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xarabam leer la te fekk lolu bi ngi koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngi koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngi koy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu bay cham na muni bayal xel diw lima gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou duram bañ waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy frequenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek
lol dara neeku ci lol dara mbaj lol dara mbaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamne laye bir nit ki la waye dara mbaj dara mbaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi len di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxulul ab rambaj la won kenen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñ wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nupi du lal ndox xam nga ci sharia budé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia maynako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni def na istibrah ba nupi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi saw kay bi doon génné waye lolu ñu may goor sax mayu ñuko jigen jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo sing waye na nga yor ndox lu ko waral moy sing wayum jigen day tasaro budé bu goor nak mën na baña tasaro motax jigen mayu ñuko lolu mom mayu ñuko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox may nu ko ko cheikhou bamba neena abram baaj foko fek ñaari xar kanam lay yore ñaari xar kanam abram baaj neena foko fek ñaari xar kanam lay yore ya saibul saibul wajhaini mom rambaaj ya saibul wajhaini al kasbu wal buhtan al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku mëna fenn lay doon rambaaj foko fek ku mëna fenn lay doon wal buhtan foko fek ku mëna sos lay doon ñaari xar kanam yi la rambaaj ci yoré moy fenn kat lay doon bu nuppi tamit day doon ko xamni ni ku mëna sos la ndax boy fenn di fenn bu amato lo fenn sos fa sos lenen susufa sos rek boy fenn bu amato lo fenn sos rek sos rek ñoñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demba ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa yasalqu allatheena amanu khalu amana wa yasakhalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum innama nahnu mustahsihuna suratul baqara sun borom neena ab rambaaj pir moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi la ciblu bo mo président rew mi parti bu meuna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joge ci président parti bobu niko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader niko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi niko yow dong la gëm yow rek la andal waye bo démé ci doomi nday ji wala doomi bay ba niko yow it yow dong la andal saibul wajhaini saibul wajhaini borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sey duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wajot ñu war def lenen isa laqu lizina amanu khalu amana waya isa khalu ila siyatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxké dong yow lañ gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji niko yow lañ gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé kër sëriñ bi niko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen nakari wala luñu bëgg régler bo démé ci sëriñ ba khasfa wa daïra ba bañu rap
bo ñewé ci daayira bi xass sëriñ bi bimu rap bo démé daayira xass wa xass sëriñ bi bam rap waye bo ñewé ci sëriñ bi xass wa daayira ba bañ rap yow yaay kan sahibul wajh hayni borom ñaari xar kanam sahibul wajh hayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax do ngay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi photo kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yoxu dekk bepp dajje muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw lu ko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu dé sét kay mom dañu wax nda gëm serigne touba da ko tol ni serigne touba nga tak ñeelam wala ko tol ni serigne fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañoy ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ñanga woddo ay sër yo xamni serigne fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu serigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dédé mané ko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen disséné serigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi serigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tey la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne daara ngeen xam yu dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadrallah wala saman la khadrallah wala saman annamima rambaaj buñ leen waxe ni waye lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la pale de muni mo innama nahnu mustahsihun kana du lima dem pale muna muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek innama nahnu mustahsihun nga dem pale president ni la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sédd ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko inama nanu mustahsihun nga ñew serigne bi ni la wayo barki dem bu da ya ñewon fi di ma yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi li ñi def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu da yow dama la seen nga jël fa paral mun la inama nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dembu dong ne la ñu dem nga kër señ bi loñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji muni mo inama nahnu mustahsihun señ bi dama lay soob rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajh hayni yow yaay kan sahibul wajh hayni señ Touba ne na ab rambaaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx ab rambaaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wéx netti won na leen ko xani man na ma wax ni bayila ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy séddel ñeul lolu aaday sénégal la awo séddel ñeul yalla dogal mu am ci taylibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legi nak
mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaraalel ko ñëlem té pour señ bi yaraalel ko ñëlem xamna ni bu fi aaw bi joggé légui magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba bu ñatt ñël man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima dégg dégg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yexna ko yek ñunum doon mu ne saaw bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ni waaw waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ciel rek ba takusan ñu indi café ngon gi mu ñew di nan ci café ngon señ bi la ni diwo muyu ne kay ku ñew mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talib bi da tit bani ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga ab rambaaj non lay mel ab rambaaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi kanam nit ñi may lan deg na señ cerno juf lambay yal nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew mu ni diw mi neena nangam aw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci jublu boy ñew rek na la koy wax sun borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen waye yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga waye yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wessu rambaaj man na wessu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal legi nga am sa ben way bo mere bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustapha Mbaye Sam poste ko def ci photo koko melni Mustapha Mbaye Sam koko ko tax di wax lu ko gëndi rambaaj koko bu amul xel bu setané lolou day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigas say manipulation dal di jël photom dag yi waxi jambour tafcia do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen mëna né ak fu ngeen mëna né nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla de man ngeena raw nit ñi waye mënu leena raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tek ci te yonnentu sallallahu alayhi wasallam da waxon ne al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la an Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yemut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fek yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ay qasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xexle ma rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexle la ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambaara ku fit defal ni seigne touba bul wo ken demal rek ku la fekk ci nak nga xamni mo ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi
nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polé suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sab donga ci hôpital digënté dag billet ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagn ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi di la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi maneko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li dong ma fi indi won man créerluma la problème waxuma la dara waye dana la yégal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fébaré té ñu mëna ñëw ci hôpital bi lool barki dem fi rek la kon anna mi ma muy rambaaj la khadir la wala saman yalla nñu yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ah bu de rambaaj rek deug raawul ndax man maak sama soxna dong dekk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu de lool rek graaw jaay mako mu daal di koy jaay jambi bimu ko jaayé jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaaju ah ginnaw kër gi ñaari nit fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñum rambaaje mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ne ah yow lo yeg mu ne ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ne ah ya ko gis mu ne mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yaronte sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu muy giñ ci lu dul deug jabar ji ne ko wa lu ci pexe mu na man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karaw sikki mom fele mbir mi di yam mu ne ah mu ne abude lol rek kay yomb na mu ne waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paaka nga lay doon mu ne way budé lol kay graw mu ne kon baxna ah soxna ci dal di dem wut pakam bu ñew bestak nga xane bu koy dag du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko ibra defal ndank de
muna amna luma yeg de lo yeg muni deg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena pare na pour ray la nak muni man sama soxna nim ma beugé muni mako deg say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëmé ya xam ma deg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu den ci ron ngeganayam te neena dina la ray jëkër ji wacc jabar ji yakam ci bam nelaw mu jox ko agmu agn tal ataye ji nan ataye ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelaw nelawlu comme jot na xibar bi mu ne xaramal nelaw nelawlu comme guddi mom momo say nelaw mu ne kon beccëk bi nan nelaw nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bim teede di nelaw nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaran lu mu defé ne day nelaw mu dal roof lu xom ci ron ngeganaay li roc ci paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikim bi bim ne nik ci sikim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jam bobu seen jam bi ni ko reyna diiw de mu ne li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne ah nañ ko sul ndank rek kenn baña yek dañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal dikoy sul déclarer ni diw dafa set dem kenn xamul ci mom dara bi lolou amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni len lim len wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won len fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu dal di dal ci ka waji ray ko bokki waji ñew dal ca kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex de ca li moy ab rambaaj li moy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek yelenen ci kuñu wax sahal ibn sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni sahal ibn sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yelenent sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalat aljanna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yelenent sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ba du ko def fuy jur ciow li ci tuway mom sa boko defé fula lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécuriser nako garantil mako samal mako ba du ca genné mukk luy jur ciow muna muné aduna la jëm man yadd man la wax dé ko ñu wa Uqbah ibn Amir dafa masna yonnentou sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni man najatu fu nit di muccé question bu am solo la man najatu yow ki yalla yonni fu nit di muccé nak yalantu sallallahu alaihi wasallam niko amsik alayka lisanak ku beug mucci jappal saw lammi ku beug mucci muna muni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak man najatu ya rasulullah ku beug mucci foy jaar ku beug mucci foy jaar muni ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina bi musa neena masnama wax yonentou sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yaddihi moy ki nga xamni sécurisena lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécuriser na loxom pilimam
ba du ci bind mukk luy agresser nit manam agression verbale fexna ba lamiñam ak pilimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak pilimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lamiñ do ci agresser kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqawor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako daqawor ki loolu la yonent wax sallallahu alaihi wasallam dina xawma bakar bu gëna reey lolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man nako def way ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tay li bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ni ko bu yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñuko lolu moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu bax dakala nek conférence beug gi serigne bi beug gi serigne bi baxam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi daari alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi
ay bala nga gis señ bi ay bala nga gis señ bi

heure de foi biñu tuddé annamima nga xamni mom day yak xol du ci yam yey yak yaram du ci yam day yobbu nit borom safara taqadarullah wala samal mandarga yi nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandargam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc am nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat na xumut wat mom moy billahi la ilaha wala wa rabbul kaaba wala yemel non dal wala tek sa loxo ci safara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamasim du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugulal bu gene dem ci geneen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo diw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngi ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëb bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyé ya alquran lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lol kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote ak alquran wax alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lo tax yalla ni bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj yaani xass ta jafé de billahi xass bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxe da ngay ñak de mana'in lil khair kon seigne modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visite xolam diko set diko nemiku bu ko nare dugal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yepp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len regle sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lolla sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musul yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq
jotaalum.

mbir bu ñëwé lu metti metti wax ci lay dëgg te yalla tax wax ci lay dëgg te yalla tax la ci dess nak yalla xam nga bayeko yalla bayeko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yoon nañ ko jengar ci nañ ko jengar ci sayyidina abubakarim sadiq radiyallahu ta'ala kera bañ ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sall mo jog roc ci jeesim ne ko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñe Sayyidina Abubakar Siddiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mudu waxtan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolem diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ci nuyu ku melni Serigne Mor Mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé Sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax Serigne Ngagne barki dem rek Serigne Ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni Serigne Mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax Serigne Mohamed Mbaye taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci Mohamed Mbaye mom tamit ñing koy gëreem di ko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la Mohamed rek dal di duggal addi am waye taxagut ba tay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ñeen yalla fay yiw di nuyu Serigne Wali Fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addi am ji muy jox daara ji neenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazaahi ak bolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolam ni wo am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen ñi di bind message mais mal asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yu mel nonou parce que bari wu ma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukku ak ñak yep yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ño xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku lako jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt gatt ma jox la ci sama temps budé lu jëm ci mbirum diiné budé lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitlé la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax bi ñi bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo biti gi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu ko ñor te bëggul ku wax turam lool rek moy lima ci jaaxal waye ñu ngi koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegem te aar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla aar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nak mo xam daari Mustafa Mbaye Sall mo xam daari Mor Khoudje mo xam juma yi señ Mor Paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla aar
yalla bu ci ndok tabbi el nako yalla dolli masalul ladhina yunfiquna amwalum fi sabilillahi ka masali abati anbatat sanabila comme nako alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef seigne modou nak ma nuyul sama wëllere seigne mustapha mbay seigne mustapha cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah ta'ala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñep bayiwuñu kenn yeen ñep jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليد جي بك أوديتيري خسيد أونلاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie si rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi ni nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi ni di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la sayto noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne wala xad karamna bani aadama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, wormaale ko nu ma wormaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xarmi nga agne choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilege yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mëna éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mëna éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bokku na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamut lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe te yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ñi na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la kula liggéey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot té nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walaw la murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sante sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu mu bind waye nak ma ngi sante sama serigne bima yar de mun ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nu ñuy yaro ba mëna yaré kon duma xam nu ñuy yaro ba mëna yaré waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisee dom adama amul ben virgo man na mel nu ne dom adama man na dem beugun malaika malaka la wax de ni mu foré dom adama man na dem beugun ko upp ko dara jafa yalla way dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adama man na dem ba yees ko wal iyas billah la khadara allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama mune man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara dom adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc winaw sak ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ci def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ci def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yarkat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitna len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tegonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bayyi ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mëna ñoo gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané toppalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosolé bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olaf njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu mu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da nga gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngok ñor bu ñu noddu nga diglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci def moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen di wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la ne yow kuy se serigne bo ne Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong ab serigne Mustafa Mbaye Sam la da koy ab telephone mu abal ko bu ko defé day wuri ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël ci mo boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaw bi té xolé bi wax lool ñewul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wo ci téléphone té naan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé na maamako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Murtala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Murtala mi da la daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mune ah mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mune wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mune wa ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mune ko li moy yaq seen njabot ati jëlal xalé bi yob mën wa dédit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu wayé def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé ba amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: waaw
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yerulen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu neex xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu neex xale bi wërtaté nga yar xale bi ndax droit la bo xamni ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyya la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé ko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko legi pour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmedou bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul legi abdullah la tudd tour wo moy tour wi gëna mag gëna reuy ci tour yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tour wo la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko aïcha ci fama aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddii mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ño xamni melaw gelem duñ fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi bu gelem ngi ni tay boko toñal gelem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gelem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñjon ko toñon lay fayé mom gelem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié te amalu la ndariñ kat benn ndariñ amalu la ko mom mous xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño la te fuñ tollu dila lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xam ni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonamtu sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonenté bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangou tu julli muni musulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophique yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor joge fe te moy ñi tudd ay xuma ay bajjeni gox lañ xum magatum yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax roccu naay dem na fele ci police yi mba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci libertém yo yégoné gi ci libertém motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogu ngay gëna sonné njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mo ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mo ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom dene ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dana ñew kene ci daara fay jangale fi sabilillah bolé ko yara wéru déwu ne du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo ne lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ni ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga ne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb moytu len yeb qu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi da ko jema respecté ak nu meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliya du yalla don wax yonnante sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yonnante yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu né sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digam ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy bu tisbar joté ngén Allahu akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaq rek duna def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir mu war la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir li mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla lay fay mom du fay dé yalla lay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ne manal lu sen bop dara yaay yekati yaay yeleb bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal selmu ji fi jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol acca bombal say bët ila akhiri ila akhirihi choona bo bëpp yang koy togo wajur ya ngay tedd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bo bëpp yëpp yang koy daj lu yëngutu nga jox lu yëngutu rek nga jox lutax masuliyé bi nga yoré ci yor njabotu jambour té lu yëngutu nga jox bala nga tudd ñom ñëpp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudde bo julé ba selmal niwal bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñëpp ñew nañ wala ñëpp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënatu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënuto dem fenn légui ba ñu fatlikou Cheikh Murtala ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa léjoon yalla may nako xel nak dafa léjoon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñu ko acca togal fi ci buntu bi légui man saw yoon yaqku na mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xam nako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gone yi gone nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xam na mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xam nako moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom example na mo sey non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind na ko lul xamal na ko droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ dan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñëwul suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la wax di adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene aljina ba aljina da ñaari parti yoy fi am yalla ni doom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré mang lay xaar rek ñaari militant yi rek am ki minité wu ci yonte yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhus sayatin ñaari militant yoy rek am muna amone nonu ñaari militant yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay militant yag nañu deg ñu naan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg liñuy tuddé manam minutasme manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline bi nga xamni minuta bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti mohammed ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yonta yalla mohammed dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnte yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya

mune aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex dug len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garab ga moy bëgg yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko ne bul def nangam bu ko ñëmeul la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yëroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakum laminan nāṣihīn ñu daldi waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakum laminan nāṣihīn ma ngi leen di waatal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisé yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bum am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjé mu lek ba nopi digël borom kërëm mu lek bi lolou amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir seen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tuugul ni yalla xotte won warmay ba xawi suturas adama ba dara wuratuko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na seen sutura dara wuratu len adama def peppum kesse garab gum ju beug laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xani fuddal ñew na ci garab ak fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day and ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu tawwabur rahim yalla neena ci sama yermande ci sama mbax sama top ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jéggal ko ma sanni ko ci xolam batay gis nga yermande yalla ngui dabatal fatalaqa adama min rabbih kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jéggal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla san ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom ni ko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muni ko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xam ni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko